0: kole den tare la sel fi ne juro din sabba jana fi ne sken ala siro gane itir donga ane fi ne sinti maran ki kan ko na ma ay kawe ye albo tongin den tabui ayo arisiban keden kef ele fi ye koel dinga gal na ma in kama doing allan ko na doing allan ko ya tare ala fi ba don ko si keren gutin keren tabin ki kan ala tabin namaskar ke dogala nyundi jijo njiba rabatal be janna jong in korono magal ke definiti kay ko na refiti ke gafala yitese mamaran songa age bali nan ko mamaran mi andi odo banze 40 jarangal ke nya so horre kan na lan kike ngutan tarika wa wala lan ani kawa yani in na makoron songa ka gal kanjuran ala sel ele um na mayena
1: awel bangi andi dog lakin maran wala lan in waye zaina ji ko ni wanne jana gujana din gut irinya jilla sai zigi koron azalumba fa in eri munkin ki dale munkin en diwo ki alwore ko aga lakin marankin ko alfa alko age bizat ko fata in uzi jeddes ka indiele waragale remmen ka adi lal yomi lal ko azindien juze ka ka din jalle azidik o is an nan en na kerba ne din jalle azidik o is an ila bamsi le duo anen enen gwalan bet bayla farak sifinti na kavina denjuru len jarti idinna ila farak arimengenga ko kulin dien to bungi ne rimengne fayla ki ngari sika ki dan wore ko kainzi ne ile rises kamba wala duo wala ko eni wal el duo elan alan si jezadu denja le tengen haske base duzi jarti
0: ya le seina
1: ya mungi nan ngal dole kezi ko ronjere kagaline duin saban ere ki sense dogal kezi koron ere baka dog dol kini si koron igere ngen ni ki surnga le sheja ides kimba alen duon to bun kernes in gwaka alzi kwen gingo de ga wizana na aw abale ne diele wafi jamba jang amin wafi ga jambu wo sunga ke le lombal ba ile to bire nyaba tani gi alifik ra ba kain dogal kul kani in shakhsi az inan kai duo to biran si yanga si pinginas hatta kain go na zadu bang bulones in gwa alzi in gweni alzi kakire na zi ken garara da diga wiske kale si kuronga sanga aba hatta gundi nga shiwa do ke bale fikira aso gwede na me enes alon kwezi je sara ba den juru raki ben anen kwala kwelba na men kwal wela lan undi kan idi ne wel haja ayu ayi jingo abulo mbola ke nga ban sabba wala kwe ni winden sabba egal ka khalas gaba tusu ne neri num sandono walwe
0: lala se dogna ini ngeren dog yani mungkin juro dungo digni el na mes e kwalin kaminga yen baruka in kamiyal ki kurnga jari na maslia aba fais jando no musuri jawara mungkin ne sin yan kwana liya jijanun sikayin abanga annan ni lonna jirin waragale rimmen jana duwen kwataga e in sin nan nan jaba liya yembaki dunkindere
1: yalla jijanun sa e ga ki gan e lolin adi
0: ka na kana ma wa san kai ko ne sai ai ago asan kai ko ne sai ai ago ye alle duiti yalan duwon ko e da su ko yin yugupia alan den juru le inja miskina bas yesi in kwa hatta ni wul tenge nga jaba nus in kwa ka otto wel alan o na tare inna ana in si al alan duin in sini ani ji elele alan yanjwa ka ang alan yanjwa
1: ibara di ejar ji di mbele zande mara ine mba elon ninal ji duozi kajo ninal ji ji yesi ngangi kurungo jo in mbele si jana zaba kain uwa nga min kain uwa nga toran den tile ingirne yang asi ali yinjens ke balakin ka wala lan yin wa kwa gidal giska min wo wa toran den tille wo nga ba futo karen den kwezi ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa ngati lon de dingi singa jundi ke nga bangizi jundi lan
0: jundi ba
1: yalla ki kayin ba min du kayin abanga puwana kayin wo nga yen intengezias ke mbidi ne inda kaziba zilo nyengali nkulu inda mbulinga laiba wala yen gela kamme bazatu
0: e lala sei
1: kangi idine inda mbulinga mana yen askal ngaba e kimaran kwa kilal dien kien mbulinga gane yen kalnga a duwa ke ba na dokarazo ba hasi kain dogola aba idine kwa mbur wala nya alam ko zibi tingin ne zimbena ngal ja al tari al ja idine duwa to tagariam biya ba maranga ba elones dem boru kain nama simbenen ala nga jaba tari si ala nga jaba ya tari juru la wala bu kurui
0: kurui lekin do kanjalon kwel do injaro
1: lolo yani masalan zeni na ye asa imbere nyi al ko ambor ngoli kurui ni simbe ajja na dem boru kurui ni nafsi do gala lila ko ambor ngoli berel na mustaqbal kweli ini al dim boru le al jang wala lo ille na jang do gala do baka kweli bo mustaqbal
0: kweli
1: na guto kweli din sursi indalanja alansi in ya din sursi ki lo ajirgelba ilen kan kan surma zikilon kirgelon
0: kilos girse na madogi in kaminga ye ni ma ille na jonga mbay la jawl jawl wal kwa kawle asaba ine kwa tugutugu kawle na gis jana na nyore yo din jawl kwa hindu ko security age siya ba induo do galo marange fal kuru na mate na maye na bulono kin kwa din borute yege na louna ari elaye longa al din borudi tin fiyenge na tagadde tin fiyenge na toyin kwa sister ga fegelingi yelle adele taga sin fago ba ki dongo to
1: karazo ba ele jiki jiko na zaba yankalo zimarang
0: ele ko na sabba sai madok kabara belen sai na min tara dog jalo ngan sabba fini
1: ti yella jarne zo atto adinjene dan borudi jang abon raske mo wala to ngom ngeli ba basaran den tinadin agi barrei rein tinadin agi bazurra age ta tin to dos kemba maran ko agi dal gal kelen dan surisi tirgen ko en yani kelen na masalan de male kogul aba de male jago men jam dinyango taro te ne jila ezi jewire ngi tare ne jila di suru jidari do jabo wu ngada en buru tare ko dan studio illa kaw kamu ngeli na ma in ato sugo kulida ato en suglo ko amuren kam na sare en suglo ko amuren kam abon azi ko bu na aratobu na koro sambal na ilale kul album rebu na tarifi jamun kam ni buna tibi jiren na abadai dawing ki bouteni na mabung na abagal basalan gore yingano mabun na awire donas basal ki rembe gore yingiti
0: sey
1: tem na jene na demale jago ilalo gisi waje kangisbi elang welang ingo je sikulo Alinchi lisingang yani nyokya inan kan kien kani si inkaritia ki sense yani dole ke ni kangit yana amalin fagi den gaygal ka ba kan albarabal bet anna ma
0: rabal bet anna o na modog yani taray kan taray kan kay kuna kasal duka ye
1: dine dog damani neske be na maru faiba
0: giro gella wala njemba
1: njemba nasi ile dual je orija yi bala le enne kwal ko le sanki wina sungani minen
0: ni
1: yen forren ake fa illo len kialin kamin kidinga kamin bal ko su kuro kan ne alan tare ko lakin maran ko san ko jayin koran
0: ko san jayin koran san jayin koran bar duwa san jin jalon din sur sai ainin iri jagi ne jika iya ainin si ya jan nan wala wajan ador dios ka imba wala muta dora dios ka majit si Allah selba una den karakan maran bam mitilin eskalde alan ding iyan ko su kuro janne san yar kuro ni ke nan oton sogle jiya jayin bayla borude wala yani masalan zaina kor inal iri dan boru feyal kwadin ake dogolan suriya ka gilebalel an wala namas kergal ki lel an gal lemya ki ba ille ki telefona alan di yan ko eskuroni ke
1: annan giya jayin ba asan de suri siker e dimbe zaina sin de mapa in kamin kikin ayin is no den to le nalin alin korgeri yani hata wongan kin darin aka in baran ka tebil amma hele zaza zaman abu zaman di jurde ne le gem la ngan o baka ale du
0: la la jani
1: awas joyin jayin wongan aka in ba
0: la lai
1: nasi hali an wuwan tarin aka yin bayar da mafari ba amma ga na kan ne ko ne ga jira ma tori jaral ni ba ju ni wana na zela
0: la la ele si jigal kel ma ngan ja wa udin na jiki ke do gola bay nan ele tin le do gani in kama ton al adir foy na dir fo ba to ba nga on ngala ke ba ki to ba nga o ta ga sin jur to ba ki sen se ide jina ma aba ye de njuru aja ba ji kinto banga o kela do asa nyi nyinga na jato estima na den dirvos kurtu no buli no kento banga o wari yena ko yingi la la ba jani do yimbara saldoro ganje
1: mo aba lo na aba to jani ba sare ro bang wari ko agi sense ki agol ba ina lombal e ko la langi singwal ki wuto ngal korro ngage kul e do ba den nuy la ngi lowase maran ki ko la lang kurro kani gi sense ki woja ngane wuto ngel ki diele e jenge ki aya sa songe nana makwela lan hulule kitkari lan kikin urrengalen ko
0: jojale
1: nekin ko jojangale kuro nekin utongal awol ki duobu duo elengi bita garanga baba egen nana daljin ko ga inna kawe kido buskuro kangalanga kido ke ko amba araka ina lomba aldiele songa irikan wala aldiele songa dukan fa bay lon kido ko sanke ko an wasi enken ka daljin ko al duobu duo ritfi anan si sare si zati nazan e denjan si nyinti fa illole ne mukuro kan ni ko nyetti sinene lombal dayen wore ko asidi tinin wala duobi duone skuro ken ne densi erigene densi mawhi ba ken lomfini ala ngene lo si sunga futo tine ken runyo na apa en ina lomba delin ina tariel kidi en girtin lagi maran uto ma sunga gayin na lomfi asidi ere gisi inni alanji dele ke kire jeng na dog dan sa o kelkam ne kayinganes dayen berata bunka asai.
2: Radio Samar ina lombal ba deleng ye radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosien nyetin au na belnas bago na au nas kibingan kaititines kanyunti kain belanga kitaza kidire kaogel aliyei asa joengi kaini kain un adenyale.

0: Radio Samar olong kering jau ming ki juru tarrajang nan jue ngi du jang au na din olong daile fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulling al yayne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kuduming jayle ki dora tulle
1: sense dogie barnga nyati ni kuyang albago donga giani sunga kwa kidal bago na rimemba na kwa kidal bang na giskel bam nanti ni le bara amin muhammad donga giani sunga na tani jeinga e bara mubarak dogi donga anni na bara muhammad tahir dogi donga anni al e jidok jenna jago bara mustur a dogi donga anni nang asikir jeinga bara a bara abdallah dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga e nan si jeinde jundul bara usman harun dogi donga anni bara majidan dada fatma dogi donga anni aljanna jago bara malik dogi donga anni aljanna jago na bara mubarak asikir jeinga donga gi anni ne sunga jeinga bara abul gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga a majidan e majiram bayin aljang na giskel jam bara ilang donga gi anni kalandain donga di le fago bara muhammad hisen dogi donga anni bara e muhammad ahmad donga gi anni doga jenne jago bara adam adam abakar donga gi anni aljenne jago bara mahmud dogi donga anni aljenne jago bara izeddi muhammad donga gi anni aljenne jago bara e hasan asikir aljinga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hasan asikir jeinga ko kul albenna bago ki sense na di ko ke niki on ko te bunye ngen na bi nga si donga e kaniba ko nyatin ko engi donga kan niki sense ko kitel ki on ko na ko na ala ko banyatin e radio samar ko donga e kaniya nanama do ko lalan kan ki majiran dara hadiyan na do si daim ber te bun ka go ala si kan na kirsinga kise e longo sunga ki niki nga si di le kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongang nyati ni kwen kirsingo na namagal kwele lang kangi na mugara na ta itirik abongong kwa ang kirsingo na uongong kwa ang alsi uongong kwa diya keneski ang abongong kwa ziki kwa angari ni angkawe na kwa jitia semba marang indai ngorengi na incoming abasye siye alam batuske samar lejela na daily jumang kwa kain kisense mungkin sindengi ang kwe si ki duo kering yang kwe gari ni vi fa in u abongong kwa si
2: kelma songa
1: iriula wala kelma nga za uwe jagiti wala wala as gegiti ba hatta bu ma de ani kene ga ba de ngabon ko en na fi ba an was abon ke ker o ne en na yitikila aldi fa ki udo nga na mo ko langi si tiri jaro ini na mo de ngin kirsingo halin udo e mo garanta jinyi an ko se al siki duo kerin jaw in utulele wala dok ilonga lan kundi
2: to dok tulle ay ba na maki sense ingis amin alan kundia kang ene le se emi gi asa dinyi an ko esi ki duo kering e an ko e gare nen ja gi ele duong e an ko esi ba songa futo je gila nan dele ni to leja nan jaw ngi na dinu ngule en ja asa sa to le domi ele de gile man indala do dinu ngile korole kari nan jitti si ja nan
1: na haddi
2: koron ja awle ngang yani dinya an ko esa sakila garin nan janan yesi denkel male jirso anan ilui ne yeji ko edinyi bembele duo ani ilui ye kasine ko ni kudin kusingi garin nan ai san pia ba isan mare en kwa iya in ridigi selji inan jaw dire sim masa ondul ba hatta nan ki jingi ere na sin jwa in juri jiki ala bundul ba maraba din toppelan se jini wal ke taras jundul in sim mungkin nan jingi ti ba wala ji jaw ngas ken uto ngas ji test test en jaw an gal de in juli in ere na mas dog den de jela na sin jwa jiro se inan julin tina ele don alan koy wala dog ji don alan koy zo ba
1: ji don alan koy zo ba
2: jola ma chakla ara ma chakla ja ba bas den an kayre nyan mas sin jwal inan inan jaa
1: ki real ki jamal ba ngal
2: ko in aba in an sijingi din jalum kasi ayle kelma so so atara ngeriti na ma hawile nja ding e an ko esi bedil alan sinkile don e an ko e gare ne nja na ma jidora jawi na man dog ding e an ko e alin kami ngaro was e an ko e ker wala nye sike eldi na ma kale na ma dog ardi ke na ding alan ko e fi ne gisi simmes indelba bedil asa nja dig o iske na kasi tolle esi ba ajundine inna na inna nja na ma korongi na mara injwa in annan ko ina in risi na pe ba kala onus e an ko yake o
1: ne
2: ke eldi na ya lonza
1: as beren ba ga kwadi ko ina shawara ga ko ba
2: a kamin aba
1: na mani je na zge ha kwadi ya ne al sai asaka alun kwadi ga mun ginne ne ya je na ira ton dillon hon le ya alun ko yi wasu so godi ga jan wori jan ne ina ton jan ba alun hatta le ana
2: so kwan ko yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga san ding yen ko se jwalke tomban namaskin jaru nga se palje mi pe yen ko ko en sola su do zorte ba do yen ko rinsi inna nga fi ba do yen ko tulle inna nga fi na fi bana ogol asamaran allan ko on ke elde le eral ke tomba nar bo shirin saban kasa jwa haram lay lala haram ay ba ba jenna do ja ding yen ko se na sun jwa deg o iskay na ke ke tulle ya ne ba badira lan ji yesus jawmine ke allan ko kergel di wala naski kergare nanja hawala nja naski en korronga dora ja in namas kale fingiti kaba ene min ga jirsungon den nyukki jirsungon nyukki namas ka ngamin ji min digile allan ko sesa ji yoba ji jua san jiki sense kikil ma joyli na jua san ke timmen bana na lomba jua san kerjo au na gaida ba yene en kamin ga yani zai tengenga tenge nga ba jiki tenge nga kino ma ilonga doing iyan ko e ton budum koronga la ke ba na mungkin nan ka ari ana gisu tu les emba na denu ngile tu le maranka al ingwel kain jay ngale al kain ala yom ka wasbun dio wala sharin dio ze afrit bi no sharin dio marraten ba wala sharin dio marra na bon di tinin tarang an sikin do gola bayndok diam pai barinas diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji so ka aw kille wala inshar le anyanga ka bele dik le kana skal matti wa wudi ne bele nga diam kay orundi no skwa so do korrongindel mungi ne sin orundi ko se bele ko anas tulle ema namashkula kan na tagas wa ba namatin ba ka otto urkani ere yomal inna nan kawin yesa bele filanjwa kasi si malai kariba yang
1: ya nambon diin diin jensi
2: aywa san tenge nga balan kion koronga songa ibanu sur fajire ngi wala duotok de sabba korongi koronga lo nama koede namas jumel ya nama fajire ngi
1: nama
2: anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ken koronga skela pal jarang ay sa yigisifia ele sino perraba na haddu
1: namas bum na bonde
2: ele ide jana skela tenga ngasi yawliti kala uta nga jelo di anan koy fi na gisi jamela skela wala fingiti nay kuy jumel ne ele kayna ma sitane nas kwasi tas le kariti ne simbe ajegi asi anan ko pelan songa jamela minkidi na di ne na fi ba ide ele jon dal bongo di anan koy sino sinjwa al elonjiro galan inan jaw indi gisa jijaw kasina jamala sai asa joldungo indala aba kala tengaba kisenso orrekwa aba dobi do kede nyanko tengenga kae binno aba korronga ke an kawi do no source wat ignen tarata nan don ko yin temene anan don ko yin temene na
1: dwa ila kilon ninan muaje kan gode ke ne muaje zikeli kai
2: aywa
1: am dele harriben kindene na ko yo basan kinje nga cheka
2: azeni
1: na jejo aba to amin long na jainga e jimungi ne jo dualo kaman dualin den dule mare nga me aba usbu kullu kulling inden dio di source check jawna jolu
2: e aywa
1: kin korronga
2: kaage
1: ne gen korronga
2: kaage
1: e di enje mani worge na korronga singe bol do di embe kelam lakin maran tul mana bang na duo bi duo e koronzi lo na men beren na me induzi jan
2: inna
1: ma induzi jan na bonu surnga zi bolun sare ker dok na ma enna ma ilang irrimo
2: aywa
1: ja dok ker dok na ma enna ma ina khalas ila defteral tokenga na ma
2: surnga na ma ona isna ongal na os na ma lot pa gona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin tukur su jara na jana haddui ya na ma joto ngwalan ja na ma jwala non dan jar pe no ma nyet jinya
1: au ja inna ma yena kurun hasin eri al dan wore dele ani inde ne ki golal wore in lole nguro maran den juro ay nilong
2: bas ba in tenge nganjay
1: risika gil alan den halen ga alan wore e kisense wore na abon wajana ge nungu on wajana ge ka ngi ye waje la bal du mba on kharan ja na bata la ge lekin waje dio ge
2: e gal dio
1: waje dio enal ke na ma do ki hani sunga ngiren e shakhsiyan woringi dinna kwa koto ngalan si surnga si waje en ka ye
2: e ni mere se
1: ilolen gi mushkila bu bugi jaw di mu on kwesi na ayo eri maran se
2: ba se se ba gwa
1: se ba se anilon duonde nguinde minal abon kaminga do basse
2: se
1: si ba jo idin na ba se a ba se se ababa koronzi ki kazin tesba
2: asin baba asin dile na inkame a dinia turu do alba ki bele kire marang aman jaynes kilma jabung no sukut le yan kale jay ke sense inkame a insani ku den duru wala den kilma uton asar rim marang allo ke ba dele pawo taga jando asa ke ba den
1: hakan
2: kal munasibi
1: pawo na hadu
2: yani kisense yani aba jiddo din ton si jweli ni in namaduin ne sene yani aba illon na skin koronga jana din iyan kun sab koronga jolweni no jota san jawli ku futanyum ka in kami aba illon na joan ber kalmat tin jo an jo tengal bo jo tap to ke jan bo jan rutin jo amara ine semi balon tap to ke jawali tul na tap to ke jado ina lomba al koro jam la ba jo na in deram bas na ma jiga na
1: wan jo balan gal duwa jaban koro dan kan ma galen ne ngo gal ile jiga kan ngo ni wa la ni ngo ile jal wa ga duin to bala nya wa di ni do ne nan kama mun gine nyoko
2: kala skul jum
1: na ma fi ngine ngo ya gel kan la la ensi jo bu bu ya jaba bu bu ya ba na ke la juri na mu
2: ko ya soko je ina wan jo ji soko ju ngel ki ye ngai na jersi
1: ya
2: ko mun kin nan dokte wi le
1: ya ala ki ya bara hadiya ki mo hawala de zel ki kami ki senze ka ji be ji long ami ilon na kwa lolo huwa ba mi ilon na kwa kikilma ko ile nan kawal na duwo ko el den janke na wori duidi aribi aribi insan ko ze real to nga ke ba
2: ake ba ke sense
1: aribi real ke lakin ka in olun kwa se erbetina jundi erbesi kwa ji so nga ke
2: lel
1: erbesi kwa ji so nga ke lel ina na do warin al beleke ana kwa iyan kwa ntasle ilolo al jinjwa mungkina ni duwang ya mkwe se ajegila ni ding kijuru ati lombi nden sabaka wangi lombi ya
2: ikwa
1: lombi kang do sungwari sungo ilole ngen kwa hata bayi masiru kwa no tong real tulay aba duwang isi jegila hata di duwang bayi mine njwa ina lilonga nduin kia nga mati jiba jaba
2: indala ila ba katia ina jana dok bayi longa julo ina julo
1: ina jaba indala kwa ina ilole ng hata musha lang imbwa orre kwa inguda ila tulale kwa kia ldulding kwa kwa hata lombi ya kwa lupa
2: kisense bele sei
1: lon fi doga kwelba ba arina ma elon neskin singan surule do gisko je yafin hatta daim ba lon fi doga kwelba anti kibelo andel karkan andere yani ko alan
2: karkan ni sama karkan o yani alan yani tengen ke indugal dain mawlo ya alan kikela se akoba namadok dele janne benke nakan tongale namadgal yesu kwenye duga ile nde hikma ini na kike anko
1: kisense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingrisen warre kwa na alkan na coming kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilom balan na ande tini lo kundi dogala lage bay malage guta lage na jaw jira janne di surle rijik janne jaw namado rije ine dan warelen alkan na kan numadok erige mugara na masalan hatta surunga ndeng yeren kisense numadok lolen alang sunga kain balaka utanga dokkenage lakin marang lomfiden dombere lolen kwa yani ki kain surunga kineza kang duwa ke balang ingwa indonga na masuri ingorose ina makake nuwa samba kala welba aran na falo foki kul surisi muhtaja kang donga ingoro bas den tarike na suru bas den tarike na tarangana konga ayeri aldi surle ke bas den tarike kazali ki alkang ne daldire kang na utonga ke inna kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajuwa nan ja minna ala jaba zinina juwarin da wajimi ba asan kerringel na den jerringel alyanu doksunwa ki saburkin derin fa kisense area ke ba jainse so iti
2: jang iti na ji otos jalumba atong ajuro jang iti la ajang iti ba dai mululong
1: e filang yani ka iti amin dok ki jang inde ang dora amin masal yani jang ho iti yan du e senjen ki tudi abaji jang si abaji yani du jangi ki sense wan ki simmi e senje marang aba janna jang si futton ko enje na ka to ina abana sare na abana uton asi yani ki kilman siden shafaga jaw ki sense ilabaye ye bay dar lele sun dar joke ni kuluma na ji jaw na gina wari na sabur wari na e kilom vindok
2: asri simba
1: kilom yani jika lomfing is ji jwaran ji kikin kuroja na lomfing ila yani duo ki sense bar hadiya mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lomfi jangi na so lomfi ziki barkawa
2: atari
1: ni ona ayinga na tonki ave a waza lomfi ziki barkawa lol ko aribe eri bako na nyi giden sur yani ilo ni aye ina fiana ina loba lomfi den jangi ina si sinyi kadon sabang rendo bengalun alkini uto age tiri donne kin si gundia ano ke gindeni wala
2: la se dimbere se songa udina yani gidu awo kinja ngale aljaina ko to aljabu ngalanja na dimolo se jingo badengi wala na asjerin aba wala kidin goro jana ina lombal ane joingi molo le forsa joingi lan ini mungkin nang songa do jawnge la ko to sali lungi santa bunjio na ere jani mungkin nan do jofungo na ile na masonga takatini zeni na labara kwa ba duwa duwa long tenge kela dai molo ba musa si ini zaman aldo gin kwa yani duwa barang ile kilmala nge sekia ba widi na dimbara duwa dimbara ela denge la selfie al molo ini yekeken kurwa la ibanas el kangi na dai molo ile bele se fakiran piano mankela tenge ngaleja anna manye na dagdin ku yalan keke yani ji jawngini na din sur se kerin jawi ka ngena dai molo imbele se illa zakiran pia la anna na shlong dagdin ku yaba imbele se tenge as aba yani ile aba arifi den jurule inala nga jaba ele duosi alkana ni wala kurin tarafina ele dorale pago au ne imbele si songwa takatini renki dele juruka udin na dai molo kinga si ayu erin kerin tengel koronga kinel kene del dire ke ni den nyet resmo dombore nga war kwale na mang ayu dobi duos long nyane dombore nyet ele rimenga binu alan duo barang erile kinma ay jailba
1: marang i uzia si jiha si hali anden ti lal kan na kolu ko anya ti ngo ngal del dile kan i uwa sa al kolu ay duit
2: in uye ke sense akirel ba dobi doba ke yani mungkin na ngiza ta dora gilong na ma dori ki si jegil na juri jamal de ke ya ma sha ala in jo ma sha la ni den juri jamal kidin kilman di wona ma nyam nyaret ni na sanka anas anga era do ba korro ngena duit na ma deldi as so ngang songang ere dulding kwa inkinina eri bas ela jamaili al dembaraleke mungkin nan den barangile jamaili mara den kilma baila diselo
1: yele indo
2: ki jalun sa zenin al kayang abonga boru inkaminga eri ajja asonga ajja anasimwa ba nama kilma pis ami
1: albahadi
2: diol ba pis ami na nasimwa la inaja na kilma fisa ame ba
1: yani zeni
2: na ki kilma gina ke ba
1: aban nunjiro na maja na masani ndio jabi ko gergalan kam na ki bismi na ki lombisis ki bismi ngi na kam na ya nungi ya ki kanjiro ato aning ami do faida
2: annan kert kele ling izia la do ta pisa kame ba
1: din na ya khalas min deng dio e deng dio den shaw den kilma shaw nzi kwa
2: in nun se ta pisa la ngama
1: ba gina vilan zeni jeje ba gina min dio ke fa in rena hale fikira ka welin yinwa kilman den ganadio jiki jurnyo ala gaskim
2: e lala sei
1: kangi idi neji kilmadin dio ke na lon venes londin kilmazi dio na di kilman den gondoron di noge fa jaba joya joto wasen kilmazi ji rasanjanes in joya in real sunwa ka duin yin iti ngazen yezi ki barkamin ki sense tul manaji jan dinele
2: man ko jojale jeng wala do yani
1: anjuroba
2: na man duoja na maskin seneng asi working ayeng asi tua kere lile jaga nama enjoy yaret atini marado kini nsi juru le aba non doing pikir asi eri itti le ana marade le na jenga al elson abdal
1: kwa fi lang kwa gain dogi ani mugi nani al duo kene yeki keng utonga keng isi fine yeki duo balas kimba yeki duo juru as kimba faki alafi kira warre mina nka mush warre yani barun kwa nyet mina nka aji duo den surisi lo irele bana yani kwa lenka raja wene kengi lazi vianzi nye den surisi tabunje
2: na yukame ele al ululi
1: ululi mush ulul jundi mungi nagisi ngangil al kwasi jare mungi nesi utama sunga gisi ngangil marang zenina al mitil kaya ngabonga kami kaba angina kaya ngabonga mitil lagi labai kilma sunga zimi alin kami alba asa ululadi
2: Nakamalna
1: duiti. Faki sensi, amin ilalan duo janga. Ba jundi na uru kaldian. Jini maki ingele si jau. Al juel ki lomfin dora mana nene lomba ki del dingi ango tanga ke kenya. Na ki lomfin jau ilasi. Ki sensi, ki dayang ware na magal ore sabi. Na ako el bayani ki duo kerin naja. Kil mawasimua indel ngao.
2: Se dimbele.
1: Ore sabi. Hata tingi lono kwe deke nga ya niuke. Al mihim ne duo insa nila jana na je jana. Ki aduma ban songa kan huni zenina jeyo aba hasi kan ene ki aldimbar idina na dembam silom vitabura tawa kan sia kaldi mumkin ngi jizi lom visare ilele
2: songa iri ja
1: yesi aba jigi kelman dio dimbar zi duwa jelene kelma gisi mo ga sadden lom visare jigi ilele
2: songa ni
1: marang alzi dimbar lege nungi lay belelay dali lay almim ayeri mumkin duwa zina sin jeyo aba ka aldin ina nga mara lombi le duwa si basin kwa min din waji le min din belel min kin jawe ngalin
2: na dok dikke nan lumfin jarri mungkin na sel lumfi el duwa si in stakdem en fia ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le duwa ngara tulenga mungkin alla nan jisi ele le songa eri jagi na de le songa eri je kangi la anna ji aba jarri nga sabakela wala kilma den ani nga sabakela yani minning karin jegil day molo yani kwasi jarri nga ini mungkin nan jarri apa ini aba dede na jenjenga le ana mis ele le foiri kin no songa takati ni san ju duo eri si jarri nga na le dimbara ngere bele jite yemi
1: ma muskele le do galji alji ajo aba e aba zidin jeri nga sai jeri ngi tulle ke nga zini na ji ajo mi basi e lomvi bas long dimbara ngere ngi kas are yang marang ki kang in kalung zini na al duem bere nga sai al in pile ang marang amin fal uro kwal in pile ke nga la kulwe ba marang lomvi logi la wala lo
2: logi
1: imbele namuki gola san ko kulinan kalnga duwanin kiden baralo te ginga ba sore ni egel wala luwa wala kele samba
2: ala ba kamara ji duo ker kele jisilo
1: ma hegel indigine korngi yela in lolen namuki do kwel jurunga alan ilozi sunwa te ka kisensi ami ji din ni lom fileja din kilmane din jan kullum fisi yani kin jan ngaban tulija lom finden tubun sare den tubun nasin jan tulija maranga bas geying na juela lang kikila jainga toya kwa jainga jainga lang njami induone kasi aluba induone kasi kela ambala mba kila irsingo tuul umura kila duwa banki na doeti jina zene la bamle jere jina zene kwa ugi sensi hasil zine ki
2: kega ke da ngorale kene jail lekin
1: na kene jail hata din kwa gala gal boru kay mu kene nin duo kene slon fiesi de reile stack di men fiana tari jamal fi na min kuyo kanga batan bani zakkan aladdi
2: yele se jondi duori ga manna ma ani jayani masala ba re dingi na dimbara se jani nas alla fo ni ko yo songa na songa ta na jilla re digi le jal do ba ingere mo se nyame kam ma do re su wele la ka wala ka
1: na jawni na jawnti ni jazan ba baraka re le la ba baraka
2: baraka le le duori
1: duole ni idi na suru si lom fi min warna le mfia
2: ay ay jel ne ele go si ya yo ka ta nga wala en si ka yo ay sa ele ka re ele la ka re le ji yo ka ta nga se tar nga ngo yang na jina ma ele re si ti ta ta galolo asin jaba namas buldunga abas gal buldunga rewel la duodi kin songo kire asaji otto in si jaba marang kan juru nga doga felintia
1: be ta ni ngel no ba jangi di ganes ni ngel no
2: namas juldu nga ya no mas tarra e no ngi ngwa ndu se reita sang odo ga bunga nang odo ka ayo
1: ngel ka be singa mi na ma jangi ni jawli ni odo filan o mungkin ila dua ala vigi nan ngi gen ko o se ne sing reita doga ke ba
2: namas gal
1: vi do anjun di ba
2: e gal namas mo lo gal namas ki dora ker
1: namas ki dora ke ba
2: marang dog im usi da njuru de ina korti ba e kik ya manki in real au alang ouno onde la du eleling amma bandar elele son korngende ah inde kanu mesene mon orre kwa
1: hada de basalang gi modi lele do kwa zonwa do ginan ga mungkin nan ji basala jurgon ki basala songwa kiren songa ingine el du shola tan basala shola amin jegi lana el du deng derre deng deng buleleng ki la basala indala rimo
2: ni ngel ba janer ele buli zigi den war
1: ne den war janem jami injal ka atengal ka wela fa innu ya jama awni sin kalun wore wa baraka lomvim baraka dileke di shaksiyele
2: les
1: lomvi jizi bari
2: dingina
1: e aldin dioge ele ye lomvi a yeragin kwa yasilon kendo gola sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
2: den
1: diong enni ana ko wani surnga si e ko jeja kaw no surnga si bo taran du kelel no surnga si uto nga sunga inan kaw kina yeni ki dien kirsingo to ki sense una e ki uto nga len kuro a aba ka ngi bara hadiana smitil kaldo zeine ki ngwa fatan e kayan asi mitil sunga sali kang ini sekarang yang asim midil nak kian jaya nga, hika ingin kerker gitu tali. Dua bata alji area, ya an naja ilahi jisi kurugi ini.
2: Eh,
1: nengis jumel, nengis emberang aja jua gelo korang alji kian nga.
2: Alji kian ja.
1: Alang karok o nengis duin dorahawi lenga.
2: Eh,
1: alang karok inang iru o. Ya kaman, ila area alji ja nengis yang irijo. Ye gisi algi zuma ye ngis
2: be ye gisi is nyenti ala yere le son airi yabo
1: o jang ya ni nes benen bagi algi kembe na gele kuljani lo ye ngis benen gi kem mofta ngani le bu ala harin kem mofta ato abe le reina jayo basin benen egel min den bida den den jusunzi ay si junga na le den dawinzi ines benen baye ji ayani ki dora ya ites benen ba ji masalan kin kanzi al juzeni nini njingiti yengi tafasile na benem
2: lara
1: illo len kin mo ko la sen kin kwasi medilin galle yesi kil masa sun si mo indelin alji irigio al den bara irinya ilezi insilon al den irinjo e kan wo filan den irinjo idin na den bara ila irinya yesi nyinti si
2: e gan nyinti
1: kuro enni nasim benen jasi en lan long na ken song ko aska bol den ga yera ska ba nyinti si nasim benen egal kan gi jisi kurani na din song ko ayera ngin kurani anji irigio maran ki otto kaki kwa dila ya kaman like, kaki da yoren kwa kakaw dim barasi
2: barani jurule en karti ele duwa ba ere nyanga ba de suri ne ere jawrti ne in jurule ne karti ba duwa ba ere nyanga yani den ariela ba tullele pago alan dain borusi ere ja nan nin dain oresi ere ja maran ki ben kamin indu ko to in asaye ayeke ere du telba den sursi
1: ma ele ne kinga skerdu ya midin zin gele
2: eh
1: ato ajin ilon dimbara su kuro janen e iri nyaan aris bulong songon bulong ne nyaangal dan burdi o kore nan gene ingwalan ona kila forren euran kala singansi nang na zilangana nungamwa jike mushar ga saban walas bumba
2: kainsi
1: amushar yella iloleng
2: lana ne orre dungoy nan orran kwasi gene iri jegi
1: kwasi ne iri jegi kiti ne iri jegi
2: kasi
1: kasi ne iri jegi ko kila haddi intile insikay ne jial iri jio dimbara zin ambasin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara zatu longi irajio ila duo kerabo di woren duo ay bana ma jenna ma yesi
2: nama yesi tenga jani ma les dem mutabo man ma jiru
1: duo na ma jiru duo jang fa in kamnga longa dingan al abon kamnga duo ren surzi ki bodi ni ne ma fini ni jebiti imbaye ne
2: zan ko
1: sunwa genes ka alun den wore le ki ne iri kenge
2: mara nama sore si
1: yendo dien giti nama sore ngazi duo kersi en zenya je jaba nama mufta ile duo ker garib asi je janu baye sare baye sin ko kai salum aslan jiki jam
2: la la se zeni na inka ma dinga baye daro am ni aba ni no am daro ala ngaya me ba na zai masalan yani al abon aboru inka mi nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon jas to albay asi na mangal ilona asay bano jurnyo na diwi jato ambas kembarayam yani ji aba din diw diw inama ding ding orang wala ding garib asa yesi julni ana ne lungi ne songa ge ana na lungi al koyli ngela ngami taganya tay ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola ken ki wo aba en kwal bo ke aba isra bandi
1: le zon aba bo
2: ke aba isra
1: fa ki sensi bere wa bezilong as songo kirsingo na ki utonga songa te tingi al gidi en kirsingo fa intile madini bara hadia zero tina ni idina yeso ngoso nga medic na elaba na toal ela dok songa ru songa ka fa no welengi tina ni na ding e nazara oreling na gijuela te nyawa zigito lenga kurwa yani na sokote buga nga ilonga lang aika hata kaim forenga atingi loni ki utonga tulenga ka jil inel undul a tulelan je wonin gidiye e jawo
2: e lala tarasi barabat asoyne tini nan jamal jani na kibara na bara fotay na warro kwa karo songa gidonga anni na kisense ku unga sengal ka waisam binga se wa ingis aming asallo to inkirsingo na kaya utotok na imbele se kayen sawa ga kul kaminga na duno por dungo imbele se waslong a insika la baka ngamin yani otton sokki elen kirsimo anan do jualan ereja kibaragare na sa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumbona ere to levi yidiye se ide kurwa jeba wala den ditini nga jundi baba jelune ilonga janyi kweel di ngartum nyi ma nga jirso nes kin ko la fere taja ya kin aba ilono ron jab kya jiro di ngartum nyi ma jirso nes kin ko la nyi ma nga jirgo alan kiki ela rose bab ka ngene skai la bele se emi la na bo korso nga gene kwa awne isbang na duoto irtingo la duoto bara 70 na mataga arabab insi ka ngis emi dimbara se partel ala yundi ba ela dorale ha wilen jana jutumo dimbara se ela lole na erije alan jato daim borun zat

0: deja aba dingue songa resin kwasu songa gilel hi pogas kawa na doga kirsimba filanin ku kwasu songa gilel ela zakai na ringin ko etia resin kwasu malumata tulinga undul wa bardu mungkin na melagi awle songa ge sajjan aw kain dolan sabayani ka alunu dogola suki kanas ullaka ki kanna kundi baran dolo kunyungul ela le songa ba le bana doga bas koronga ke ga pala wudine imbere itin dan orrele kal adutta chwish fi maran kwa ba la kortaba yani in le songa ba le ba kain do wala se ono itin fursa kanni ne yendo kersinga anan ji ngone kiun badil abaya bele i ngona ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ke kormi jani nama sunjual o nalya abadeng injago nama awi ya o nalya as alamba juro le sai mana o yin karo dile apa an mara uto ha kula salon mawuri naka insani ko yan o una den arra aran na mai le awi ken tenga kin le kan do kola su songa gasren ko na wa zitia ke gafale na isle do kan abonga ke kan amonga aba duo ke na ke den yan ko na tines ke in baran kien dien tongio ba una kien korongas do ba witi inen do ersengo Gundina anang tinin den nosi yane teletin dagi kelasi bon kidin amo kidin abo kien korondo bawi neskitul limbaola no source ahemba no unas gabala bayin kain amonga kanas bayimba kien kuonang ere abo koronja unas gafala jua gafala si jile ngezamin ba ji sekeli jaw eren si jemal jibbe yese bagi jaw nang yese yane abo din iyan ko ya ke gafala kwa ina lomba ay la ye jiskeli fi laala insija ila allan ko jisele songa ko nes gafal ko na jiro ammo aba din dun ki gafal ko ina jaba ay duin du amangi ay su songa ko en namangi ani fi nes gafal belen ko to de ngir bata santa won laala to njoy ngoro juro ila diele insija no kit al bagina su risin nan kilmanti ngina su risin nan kin dola to le burnyo kin nama ko un sen ha gena way san ago wala ko ngo sen gena anni onu lo to putta nin ko embir singona ouna yani daim ba mal ko alan ele ya san ki amonga kilmangale arina kalikariya to ga kawya kaine ska insemi la annana ki kain amonga lutonga le songwa le kirsin boru annan wonga se ina juwa sanun yane bantu ga jeren ak ane ay kaljen nun jabun ha ke sense ele sikin kamingal bagi maranki amonga se na kelma kirsel na jato amolan jena jam horin tabun ker annan girai fi ana jama girai fi alan jena kerna belerisingo bakiting marang ha wilen kana min kain tongale kain dogo la si seja adabi kani annan kwanta bunyanga alan bele si terrorizing alan arina kali kali ya kilmas ke ba san dem bele sa juluba indok na mata ka tin ya san ki orren dio kay na hawilen ka na dai orre si kutumo na kain amonga juringa nyi manga birso a ka binga si kali kurogi anni a asi biro kuru imbay na kwa kirngal ir kenga kembaru ngasu kutumun na kayan abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai bor kutumo asai ke borai na bara sedo se asami na tawas aldela otto tinya melin ini esan kuy sen ago wala esan kuy wesin undi na ba itke na ka korongwa ke gafalai na kunyi gis baso karak del din kyan karo se dire iwiti na biro se doile biwiti duwa ke bal bara le so mo allimi wala duwa ke bal ki jiwin keringi do bi do no koro den iyang teri do su ni ba basle iwi anu mo sur ki wi nas fogo na roga fugo ka na ma dai mboru tumi na tabun ye asai ki bara na bara fotai
1: bara fotai a bara hadia oto ne jago ini na donga gi kanni songa na man kel jam ko do gal banga na gis e kel bamingi na ko gi tarim men kawe na ko gi dal ferra kawe donga gi kanni songa a basilom belenga si asa hadia age kana bela sambalang wa na tetebe kingan kang na maskai titulele asai

aingo ko imber ngana na ma in imbelal kana den kirjing in kwakinal ezikane namma ingiza min kulgisteri awalan benas in dorazi kiwi marang imbele songandi kwakile didogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang duloin kali dog duloi na erbet kwade dile jingri alandiri egini jongo wala din suru ngazin jelumba wala kwagare dari azin jaba nana ma kwagare in kwi ato den ti le imbelal kwala den kirzingo in kirzing ine kwa wala in jelung lomping ken ton war kwa ais kandulin dorazi kem majira akay kawe nama killa jitti won dirro ana uda jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin netinzi ing marran diriga kungulba nama ki gwal azen kalung attondentile al kwa kan na lom visis kwi na dora tele kela azen imbalung erbe diriga lan onba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alange jebbo ne lom ikisundi alange keli surun bi ne lom visa be wana kwa ni adem fiani kaldana ay kes koy marrange dik amen allom visi bagi ba na lom visi bagi ka arrasur na zin kalong e izingi jundi ba yidi ne soko songande e den dombrele e rimem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundi ba wazak alang nui vei na azundi ba no nui vei na namai ngamin kwa war kwa kila ay kawe adan kwa zi lom vile terikawe lom vile terikal na jitimo kilal iing na ferra alging ay kawe diri le kungul malet kena diri ekene diri kungul wala ay kawe kingwa kengana kurulus kwazi nyetini tarikawe baru okilalena kenge nas kwazi tarikawe nas lomfile kele na kwazi lomfile kele kawale nama wezing ingwa war kwa kilale lomfinge ton war kwa kilale kila ay kiyonkuro lorik akaneba kiyonkuro ayna kawe ba ala aze enkuro king ala ndele kanal marang inkawe lomfide domborendio kere na aso al lomfi day lomfi alkianga day mbang alkianga el nas kuro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kyanga na kuro ilale e ngwaling e ini kike nkuo kila alkayang kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundi ba fatimo ile jundi ba wala ana iura ngale jundi ba ilazi kenkuo zibe na adem via na mene kila kain berenga war kwa kila kenkuro lokere askeleba kenkuro nyetti ndiba domborele kele kenkuro nyetti ndibas ine araile kele izale uo masile kele illa nas kumme in kuro masiada kuroke alangezi kurokin ini adan ayi uro dirro kila da kenin adan kandol irina kuro akain ba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kurum vial irina e lomvi nama ki kwada in kalung aizin kiwi adan kain uro kwa war kwa kila alkain na ki atol denti le kain kin uro azi aizin kiwi nama wadeng wa dirro kila da wa war kwa bidul na lomvi ki ken kare na sura nyetti ndi kandul ne ki kelma simmi kandul na lom visit de moskawe na lom visit kwa steri kwa dan dora kiwa ki kelma den simmi kwa kai na man to kain na kwa kai na sabi ngo kain na ya kain na dogo abo ngo kain na ana kain kwa ana kul kain nyetti ndi ki no ki nyet kikiyong ayanga kinsongan di ada kain toya na kwa diwa nga sabi ngo ki nyetti ndi kain na lom visit kion kelma kane na der egin de lombi ndero karikule nam mangzi lombi enzi tarifia na zengwa na al tin dion tin tana alandele de bebela asoge zame barafates amin ka ina ning airina man ningis belang ken kari wa

0: kema alangap baleje bagidi kidindora.
1: Ay nisteri aw ko bernga ki nyetti de bene kelbam bernga nisteri bana bene skelbo dog in ule nama inal ko den kirje mo in u in jammeli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lezilo adalom bizikiwe na tizikali sur wayne kwa bernga ken ken ngas makaka gido bel nas bibi kayen bernga di makka eskerge na ay kilma ay smoking na ay skolungi kikyon nyurungwa na kikyon kilma lomfi enzi ala nga jundi ba ewa nga jundi ba marang azan kuronyi na ayiti na kuroso nga kwela lomfi bazin kuronyi na ayiti lo na kanna lomfi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingayin ulal eng songan de kwen kwa diwanga kila azan lomfi zikiwido kila zibas kira nga kawlido na lomfi ziken dora kawlido na enzi kamina taatas kwe ayinin lomfizi aizin kiwa naman ni kwa kile king baraskane lomfing beleng baraskane nangkwari nga zi lomfing naman kiki na daro kamme naman ki daro kwa kile kila kwa ke kila lomfing ke majara king na kila zi lomfizi kiwe na kiyon kil mas anayik fie siye ili belezi siye ke na endo kwa kile kata kwa tarika na kiyon kil ma enzi kwa ati kuzi ati keing alomfing de un keing erikering ala keing ba inal iding aljen de un dine keing naman ki nkwa en kwa diyo nga zi kiranga skole din kilo benes kan kwa diwo kila kundi lo lomfele bana skole kiranga skole na lomfizi dora kole na lomfizi skiwa na en kiwa na en kikio surunga lomfizi tarikawe tina tina kai na lona lona kai na lomfizi tarikawe yidi na lomfie karake ba e lomfie kien kai na dandi oke na e nieske alan kien dokola e skirjinga asoge dami barafates amin kwe mbernga lomfizi tariba kinada balong na kinada balong malombes teriba na eni dorantie vale asogen barfatez amin ka inining ari naman sota ukwale naskenaskaya asogen barfata amin.

0: ay ben del barn
1: e kay mat
0: ete ba ko la do kisu winan
1: e wa
0: la la la tulle ba dia
1: e tulle
0: a na do la kam abar
2: do la kire gena gi kirin ka kire jundiba
0: e ga ka kire ga bet
2: la tarasi
0: e na itero no mo ken na skaiti no mo ngitin war kala da nga gorrendara le e la ete no mo do ga aya nga di kagil na dombr digin dio kay no mrakin na de kisingo ete no mo ko la dombr e za ke le kisingo a sangal we is ne sabe ayato lewe a nanama ko la langis duli gis a ardempia a lia numaga duli pinginas de ngal dipia
1: a tulay kaga sing ardenga woto ba
0: e ya woto ba na sardenja
1: e ine lompimbele ne mayen kwa alba lompi

0: donga anga nama eki kuotela doja a taura inle alie naki karu fesea nimes engwa kin karun sor al inning songage naji dien tuleje kin karu al putongage nas ayeri akay mafata terela nimes engwa ji dulingwe adamenterge taga kinsi zalla jazan namasengwa lomfi ji asajalon lomfi namisengwa asajiu alang kinkaroses jua kinkaro albain na futon abang al beleke album lomfi al enkwa alenkwa kinkaro putonga intile alangi kuotela jingi namasalabe ine namaja namas kinga ja na nino ninos ja sur na dalde sur ja namaye ine kuotela jingi namasalabe ine namase mbalung alomfi nebi ngasi ine ntepe namas iwo elasa elomfi kwa tienta le alie jiwin alomfi ndeng arga kenga nas king karuse daro daro mbwa nas dake el illa ama agilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sor ja illa nama yena iri ja na kuotela jingi namas nemes enkwa jiwaza kinkuotela ze ji alduli adamin tirge jang namas njwa kinkuotela aliyenge lomfing al dorol beng ke kwaranga ongal nas kin kwa ala kusini nas ense salaba namas iwo asay kwa alang kin kini indio ku tela jinge namas salaki namas salaki nas kaulie ki kien tarnga erikare ke kiria kela kelega tulenga ki namai de kare in namai aya degle le wele na lompende mbele na ele mbele
1: tulei wo tobanas inangis ardenja na namagal wo dalpare kaungi na dogden aldipia e jawo wo dalpa nasgal aldija
2: e in aldi swa tarasi idin na lomfi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alge deldin diono otanga nyedi si yei na fia kuo alkikien karaba sallanga kein na kikien ge nandok aldendonga kein in nama jarrianga na majaram bayinsi ini asanya in iu jayinga aldendonga kein alge na fia yang asi ingalgi jipia asallaja ine namas imbeleng asang injiu karu putong anas ayanga kein na na na na na na na wengi na puto ingi na mang kilagenas din to doga keimba. Aba isi nga nga sang kinkaro sanle ingi jisiba isi pirye eng. Ila nama ilompi ken firye nga fali di asan ji injiw alye nyedding na fi deldin diyo utonga si. Alye kwe la lampia. Ine namas deldin kwe si fali di asan ye keli long na asan ilong deken kuo alompi indonga keim. Alye nas inkwa al kinkaron tule jong na ayel kinkaron si jegila na nino na na kinga na na na na na na na na dharma ingi na ninkuo jingi na nini na sinjawla na na na na na na na na na kaldega kakiri ya kingi ila bele namaye ye ina majiramba yasi inelang jile la asanye pirjanga iu na abaki la lompi kila se ingi yesiba fingi di nas kilma fwagi di nas long sense erine lompi ile kwengi alambas pia ille la ngali ene inde la ngwana zungwale ndu jong na dewlo ki kora nga ongal dok ela na karusi ofurana ku te nga bunge na karu kuldi nga i ne ni no na daldero ka kimba na minni ni na manki nga le pogu na nino nino pis nga daru na ndarma el nus juma na duldi nga na ku bunge na se jawla ki tintogle illa na jijay na jolu na mamang kuldi nga ki na kile ki kakiri akil dega na kile na karne zingangi. Domosa jayangalangi jani na kona ka lompi ndentari. Ila namaye nespali di ji namal ki lompi bang lompi ye ke kire ngan ke kire kuronan dele king azan ji dele puto jang na alang inga jam memba kana ditin ang anabes baro dulding ko eto yongo ji si dulding ko esen toyongo baba ki lompi ken kuro puto tawsi jang ne ji te terel jang na inga lomba al diere roba jang na ba diere roba jang ila se basin man sanja idi ne ji do si jalong a roba si lompi ala kwelba na kien ko la kel asa amba idin neji kelma rubajang na ba kirma teyang duldisi eba arralo no matri kelma teyang lompi ay sam ba jum engal ka ken karosis egi inna na mazel la dunya majiram bayin armi asin nan belenga asan lompi kuro le futoy
1: to le meram bayin nas dogis inangis aldi taras ja kain ay akining dombure ize kalindio na nama ine tirikaring nas dan tombren dak dikel kam nama kainga nas dog daim bernamij gurendara sitabunkare.

0: Tan udah kenyang kan ke jam gua dan bernama Gorendra Ali. Nah ini dan bernama le taman jingus kan nak nak kira dan dombore izi kalle. Nah ini nama dan jingu kirim beleng kin ayanga ayes beleng asam kuasa ikwa.
1: Kese kin ayanga inges belenga asam kuasa ikwa lomping ke kuro al songa ge na asam lomfele seje ikeng. Idi na lombe ye algi ki ngase tewa na ngye ni ki ngase kwel na ngye ni kem fer janga pale de alanki ye se se kai na asanki ki wali ye ni ki ngase tewa ine na ba ye ni ki ngase mbelen ke sen se kai mbar ngase asan in kwa lombe alin kwa al jwenge ye kedik idi nga bas duo jwenge ja ndi mbara le jido be kwel na abas ga jwenge ja lombe le na di mbara le asan ba ela lombe le ja ngase mbe idi na nduo se lombe na tewa kiara aba ese joyen ba long inal lombe se inado joel iding na lombe den tare se joel ba yen long inal ese joel jido gato aba tare jeng na jaw aba tulen dija aba tule kirela de kange ade ayi tare na ja aba gal tule aja ba nas de ngu ki senja iding tule nga ge ba kidig na maye ide ne sembeleng a udwa jitinga se ala jaw alamba jitika kere na aba tule ese jaw alamba tule kere iding na kuru kering ba de ngwe tenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle kisenze jibasin jiu kise in al tulle ine ji abase je je basin jiu lompin kem firja kage na lompi ye kai algi jisite wa ye sin jiu ine ji ba udon tulle ase ja kela lompi beleng basin jiu lompi aliye kuringan kuri nang aliye lompi ne jisite wa nang aliye lompi ne jisi karaba ki nyadingi ye ne ne don aja ingara jwa ba kato abas udonga sa songa donga ayin wala songo nga spacing ayin alande donga uro na ba ye ka aldu lingwe ang nas udonga kese ing hawo na baka a abage lomfi eri tulle yini ba ang udike ing kar ulang tulle nga kela alge ye kase yini namas ane nas udonga jiti ng aw kela udonga se jiti asanga ka ba lomfi ye jisi ni meyini alge yini asang udonga tulle nga jaw na udonga tulle nga kage abas jijayin dimbara se do ba jane nasa dimbara ake ba asanga jalla ba alamba jabon dinge lasa jayna jani idi na lomfi na yini jisi na alamba sa jijala ji kuro kidas jayamba ato alang injwa alang deyisi jawa wala gansuni na layla ngiti mara lomfi na jisi kela juru ini utuli ase ala jawu nang udonga kela se ase jijiwe lasa kwa denga galuba lomfi nini asan jiu na asan utuli ja ke elasa jijiwo.
0: Tulai mehirambay nas dokis inangis jisungwe lole na namaka lugu tovala kudu nas imbelele wala gali njimwe lagis etirigni uwe dolfale kin ayanga ayagis belenga asan kwa se ayikuwa.
2: Kin ayanga ingis belenga asan kwa se inkuwa. Aba bele simo kel jami al tole asan dingi si injwa tara al simo kel ami al inenja. Na aba kuse kel jami wala galgi jisi enga wala galjija ne skil maget komola asan ba dingi si injwa. Inenga la ajaba ila si alka anal umona swa tole aiba. Wala dokal dikenga na inempia alba injitisi fia asa ineng enga. Iding alanki kain si dora kawidi idin na nyeding ki tokang na abas dingi si jiti yanga. Kilma si mwa ay langay ba mara algi awuna kilma ni si mwa yi. Asa jitu leja nis dingi si jwa na asa ji di nga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw iya alay ba alang awuna tu lele kawungi. In nama gisim pali di asan kain si sur kaming tu lenga sur alang tu lenga leko idin na kusenga tu le alay ba. In nama ya ini sekiwa ngasin yang belenga sang kain isi udonga tulia nga kawalidi. Na sang kain isi kila ananyia ngale nas tulia jie labas jwa nabas kuse jie labas dok. Ki erule njwa jikai bat udonga saltara zui dia asapa ini ngele iya su udonga ket. Malompi inagi jisi mbeleng al eridike nang engineng alang tulia ngale kawungi iding. Na dong ina nang kama dulding kwe aba kuse fi na lompi din tuka karrapingi. Inne lang ba erbedin ko jawi na erbed ba yene sun kusenga fiya inneng alan si kay surunga si kawlidi alan ki tulenga kaw nyedding e lalba ji juel alan gi jisi si moy badok e long asen di bar si dog juana ze si dog inne lan si mo eng alan inga juaba namaska umong alan ba duindi tin ka inneng ki ki en gombo awya na duin bar si namas ellel inneng asan kunga si kay ngudonga nyedding kawlidi idi ngala nyedding aba idi kay ngala nyedding ara idi kay naba kuru kangala kuru koritok kan kialam ba una kirin kirokan
0: Tulay meron ba yun? Nadok, naman inaitiri ka rin, kayang kaljam kwa, dahil meron namin gurang darali. Namas dok dahil, ternima di kelkam na naman kayo nga, nadok si kagil, dahil meron namin si kasing kanyi.

0: Tulay tanu da kinga kanga jamkwa dan bernamit wurandarale na ine nama galkwela nan do gimu kere ko dan gimu nan belen kin ayanga dinja ile kages palitia
1: kin ayanga doinja ile ingis walidial allom fine kasetewa na allom fine udon pirjan sen nyeddin gispe doinu na allom fine kase intewa azankalun aliye na kuringan kure na ine dogizin beleng lomfi al king karupotange ina enas nino ja na kingas ja ela al gizin falidi ken kuronis kaze falidi azang iu kise ka al ana dulingwe ang azang iu lomfi ken kuro al songage na mas iu ide kise ense lomfi kuro al sa songage na kin udwa ala epi al base je ko ela bas jidele se je je ng ka bas ka to lomfi le se je ayin kin udwa nya den ka sa sa mbafale namas email kin udwa lomfi nes kwa wala na iwel je ari ugiti ari to le bazin iwel di nas ka lomfi le se je ayin ade ki ye age lo nasin yel al lomfi beleng ala yin utule se a ine ke sen se ne mes je yu ke se lomfi le namas se je ke se abi idi abi nas iwo al ken kuro so age nangaliye asaikin odanga nyeddin taraspe nangaliye alkakie kin udonga nyeddin au na kuoro kalde ndonga kinkin alka nawede na kin kwa nyeddin alkin al nyeddin a de ndonga kin na kela nan kuzingi dok na yangwa san salaki taka sambaki idin na ken kuro songage ine na mas iwo kese lompen kuro al songage na duwa na wai salaspe na nan akeba nan tewa inaki alaka ngaba torik na yeni tewa na kain dalindio na maye nas iwo kese ine al lompen kuro songage alang au nas dele se jay puto ayin na kwe mbar nga se bagi ana wenge in algi kaze lompen kwele ela alba ye lompen jwenge
0: Tulay, mayroon ba yun, wut toba na sinantaras, girsimo inangis jauli, ine nama galok u dalpare ko namus gispali el kin ayang ayesi ayse paleta de njaile.
2: Kin ayang a kasi duin njaile in gispali dia asang ka ing along ka duin suring ala a amba ka alom fiing ang. Na asang ing along ka alkilom fiing ken kuwe na kakire ang. Na dokasang in alon killa al kusingi dok alba in kay inna ka nama dok kenge na kusingi. Ine nama imbeleng asang ka in alon asang eingo na tule ing. Iding na dok badok anni asang killa si ome al kusingi. Iding na duo ala akeba al kikeng enga nyet ke nama zin delti agingi. Ine nama pingi dinas duing jayin in jawidi alang kuin jayinga deltin diyo. Alan tulenga ge na queen jenga ala lomping ken belenga kel ame alan lomping den doran toga ilomba iding naye akwelba alan dulding kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong alamba ilafi alia kwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga kein baye na jain tuleke na aba kusenga kein baye na jain kusei iding alang lompisi kilmaduin erin simway ba bas ilong alanka tulengan tulenga au ala lompisi kilmaduin erin simway iding na tulle baye al kuldinga si dundina kay neskelli na kemalul lang ale kay
0: tulle meram bayin nas dog inan taras gis girsimway in na ile

Na ma kweel alang duwo digin kirsi mo nang kira chaad na chaad nga di nama sa suwa kurray. Na ma kweel alang deng nga singa songwa kirsi mo na nama ila aldi ala deng kirsi mo nama ila aldi kirsi mo asal dite tukundi. Ilaing na chaad nga di sa suwa kurray. Na ma ilaingi nas ki jong asongwa kaw. Bele jong in nama ilong awas dayan ti nagin wala dayan zaman si agini. Namas gal den sa bakirsi asikir ka. Ila si naman kirin jong. Nagal kweel alan si kalum shal ki salba duwi. Nas uon domrele aldinga sa songa pia ki nama kweel asan kela aldinga si kedan bere kelkam. Ilaing nalonga dinga kwa kerang aldinga dositulage. Na kweel alan si wa ki kwa kerang aldinga le ka kweel. Ki kweel alan si kalum in aldi kages paliti na kaskiwiti. Na naki in kweel du eri aba kel jami wala gal dukwa wala gal jagila. Alamade ngala tulen jarang ye ila du ila bele si kambele na ka kweel na kambele ngila bele si. Aba kela jingwa nyet jingwa nudenga rajaranga nama jagungwa abadenga rajaraba nama jundi.

ri abajal na jegel ma jumo na ki bele keri na ma kira en bere ile ka iti al oranda en burun girse ma tullen go na ke gida ye ile du na ma kwel ile ari ari kitaban diopia ki kwa ken ngang bere na dan surun iria ke ba na ma kwel alansi ila kona si jingo ile alansi na puwang isi na lolong isi na ski ki la kwan bere ini ari ki kitapia na ile bele ile tullebo ila na ma long ye kwel alandin si mesi giu alan giu na ki la kwan si mesi iri jegi ali ya kija wala ye galdie le ayo yeba duwei na som diopia som abaki ngwa bele som kifur ba lo yal kwa dere gud kwe kene abam kwa gud na magal kai magirai som na ma lo nyeti na lo mba lo eri iti alba uwo mbele nge lo alba kwa dere gud kwe ale lo na madarsai wala gale lo na nakolu wake kila kulizi kwa som kere ya kifur ilayeng na kila mbele ina kiduo kere mbele ayo na ye duwe it alnyana kila bele nga sepia kwa kisi ye zaate na ma undu na kwel asang kaeng elang kona jingo na dok asang kaeng medilang kona jingo na dok asang fuwang kona kaingul indala liana ma poran simene junga ye la sime askema na sime ine ki porno en kwal kai al tarigi tarik al giski wungo kundie na askele na skona kari na asaba tulen kona kagida buru ila dan buru watanyet baki kaeng gidan berei adi daingan kona ge adi puwang kona ge adi reitan kona ge adi lolonga ge adi karabage nyet alda mburu kay kira nyet baske da mere ki do kere melaze maran kim kwa titti nimus kunge na kira belanga si da ngi to kabi na di ngi zakar da titti na ila tare si na makina pi na makira kwa gana kawe na al yen ken kan na mantane kan wina kira kwa di ngi kutsi kawe na ma kawe ya tare si yen kawe.

bayla kay nga balakim tille dina al bakar kelbam da mitile te imbelen masam ba ko amma age na kay kayta masam ba ko amma age na kay kayta imbele alla dangu iskoa as dangu jundi nanon bal bele hoy namamman tas tikai dantas arike ine kwela lande ar karan nama illong un sele dei balamma dei baladi wakrelba walagal diu baladi akrelba marang illong un sele dei baye nama kidiu sikaya marang kwa namas diwinge elaina diwi brani na elaina porlu embeleng masamba kwa kaitage masamba kwa ma age na kain kaita elaini a koina la im mitilingis beleng utana java anba kwa ngri ngenjang alang uja nasdok karawa be karawa sabo kwa kai ke kwang namas arata simbai ai abai lunas ka dei ang nambain ata gal si diu ke kadwin dei songa indel ba ba o delin nama apa indel maram batan dei batan deng diu ba kirel nama etia kwe tukri wal gal au nama gal kol da dis kong nama gal au kriyat tok inalang banata ayendio walgal ayanga awindio nama jumo nas lia dari pisin pia

inala na may long alba arakan tesin aratesin inalomba kale ame minjale jale e se arakan ba dokabal duang iri dokabal duan dui konyetin ba arage ni alba biswalom marang aranjam ba ke kwang abaji jukoja ilangi na pora dok ingam nga jukujuko dentari duo abu jail illa abu kwang war pegel na kwasi jail duo abu duwe na jail ba egal ba karin sai dikar na ilai hungi na pora ingam a masamba kwang maage na kain kaita yang dangu imbelen asang india sanga kamba alamba krek sekain kaita na kwama kilo kai asang iting kuro elen pal inama simpulngiti asang ota kai mal ukida elen den pal namas dog impulngiti alin din tabung inja dei kwe ditin asakebo zeinial ki kamen ki por kaim ko asunga ge anda yang ore uda jur sekirsian nanga maji almas yang ajani ko akarna ngore ale dola namas kinge ele bele aba den aratul lengkara alan sei den sing bannusi elong ele ne dei ko aske baditin neji ele bele lonial

0: Nasing, di win sita bawa, nunin jawa, ke maang kwa ya kaita, al indi ukriya sa kuingi. Lakin kuingi jarunga, ila siyaibu. Ila ingi, na kwe, badeng iya ba ilai, al yasikiri. Ila impal, ya diwa akeba. Ya diwa akeba, ila impal. Nama ilong, ine asang ingkalung, ji, al deyang. Dei dua belu na dei yang, ba awu na dien dare yang dei. Kuakrengan karen tang oru juro, kuakrengan dare na lejen ni bok. Ela yang um, naban jenny, nama jau, nama jundi, nama jenny nama jau nama jundi, nama jenny nama jau nama jundi, nama skuang karen tak pisin ja. U bayatan dien dare nansi pis, kemangan kuak. Nakita bantu nanti dopis ya, bang kerana nanti dopis ya, jika mat aldin temung inja, day alwayai na kirel, na lobi lo alba kiri kuasa ba day inge, inalang namas jai, ing ule kaim ku agal dasuwa kawe, na inggal dalci kau. Gal dah hujur si, dah yang uang betul, ingat la, ay sekian si, jundi, nak kian sis beleng, ini lombal hoil, in el nas kuah tulen main dia arak kerul, ay imitil si arang kuah kain kuah si kasing pali, elang imitil nama kain uang elang kerul, alam utka anak tabung inja, day kuah sah kebot todok, alam malil ni lewa jundi ni yang Din deh nama bun nak kual leh urung, arah nama butuh wenga, kual leh nama skim mangan jawala, din deh nama wenga kipurong. Ela u, nama unsei, na enalom balpi, marang, ki al kain temu butuh ini, na kain temu lo idlinya neskia kalumba al kio, nama ela ini, na koteng alang kain uo mitila temu kai, nama kuajur sen kain mitila ngakel. Erni sini dia yang kerana tua jalan bawa la tengah dia yang arah jalan bawa dengan angin. Namu jauh ni jendel ni king, barangasi ni king orang kuat ni king kerana si ke otak jurus jirsing. Hei kan mu dua yang alamus jo, sabat alamus jo alam kui. Ya sabat alamus jo alba kuala alba bang erguni dia, marang, poram mitil le, elasiai wa, elapiai, elaing, nadei. Bang bun nelaya urung madil, ya dua suru, arang, elai nama el kiri ente butok, keladi lewa, alia bunganu urung, nama kido mabawe, kol da indio, dua alto indio, isin dio, ngalin dio, nama jumuanas kuah oke, ya kue tok, nama oki, kideng iyang, ingel duk inalang, nama jumuanas turu kepis simbia day. Nama saya negiril ki purong tong. Berapatai cari singkaya na dok mitil ker. Deng arah karang na marang mitil arah tulle ambrang. Kuing ala alung ulu ajur sa kawa. Au dan day nama dan darike. Dan kailo nang kainge. Na marang alang deng arah karang. Ki nasim manga kang. Niasa kuwa kain. Nasim kaita kang.
1: Namasin kaiti ingisengwa alambai kiwongkona. Bele kimitil. Bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga.
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-976-55-539 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور موضوع مهم جدا بيتكلم عن المرأة ودورها في هذه الحياة
3: Ini asikir nama dokai ini di na kidonga kani di na dia yang warle erbi eri apa kau kidongan jani singku nei donga kani mai digle lia namakela neskaing e unga kering kila alsi juru lengkang na kwela lengking ang kirsingo na dok e gidonga kani sunga na dok dendonga jani e kisimingi na kituling di na ki kwanya tinin kweng e tuling alikang na nguong kenjano alikang na ye ajundiba timbitin na sogbisog na kiengangang. Ine oto daeng al dinama imbereng iyan kwe zines imbereng ji alka kirejang. Na simbereng ji iyan kwe alka kirejang. Innama daeng e domong tubukwangi na nama baring na enneswa iyan kwe ikai kwarangay na kakirey. Iyang ko ang kakiring ato al kenes bereng ine namas imbereng e di al kakire jang lo bilo na jang al kakire jang na din kakiring namadog ye ines faaliti al di jang na jaw iyang ko e lo bilo ilale al di jang iyang ko ang kakiring namakale e din e jirmingo ayye kene rimel Aba yang kwa jirmingo ki sense inguto nga sungas mine. Jirmingo al iyangwe kene rim kazi azlomba al warre nga kerengang iyangang kwa kain na kirmene. Iyangwe sibagin. Yani ki dogo lang dieng e jabo. Nang dumwana kwe deng yani deng jabo minin diyo ba adempia. Diyo nang kikwalde izbao nang kiri nasing kain na bow. Nang bow bow bow. Namanjing kwe ni fa wana ki ngaya nga izle je liki kentarge ni liyanama doja. Ki ngaya nga si jilo. Yani kolde iz diyo, natani kolde iz jabo fal. Di ngi ya ki kolde ongal jiti. Yani bay bow, raja ni ba jie si kolde ongal indiyo. Baat kolde ongal, liyanama ela, ne jisi doja liki kentarge jilni. Liyadokal ki targe jilni jain si na ye bow. Jabu namas ki kuranga songa amin. Di ngoronin pi ki kulu kuranga. Kuranga nyet nene lomba isan tutogwana ji jalon si kel jam duong. Di nye di ngoro ay fi ki kuranga kul. Kuranga namaye kila as ji jalon di njurun diyonas ji jarren. Ila namak kakirin digi. Awle dok iyangwe den kakirin jagin kila dan borukayin. Kila tore gali tikai yina kinkwa kinkudonga yina askele ba. Koro, ming tigeli tige wala gal, ming mollo karale. Koro tabun, kita wingwe, na kwe bu. Ila ngiring ereng, ina namadok kakiring, awule. Isle dok, dita njawani. Kwe bu, na dita, na kandita. Ila nama isle. Ongale, ara tabun, na kwe bu, na koro tamba. Kin namadok, kakiring ongale. Osle, daing iya, namadog iyei, kakiringa, jirmingo tongindiyo, ati ba, kuro nalodi linyanga, namadog, gundi, neye keki dogolang, nas ajemvi, namininye uinga, tinidal undul. Jagil, belenga, altulenga giba, asayesi kaminga, alyekelam, ba andin sabba. Ila, nama osan digle osa os na digleng nama imbereng al jagil iyangwe yani nuinden jiro na dok ara wala gal sulingen kungin jeri ayasi kungi kardi dok keke la kwaranga jagin yasi kata bine buliti asenye utufo na liya utu do basul kungi buling kena nama kwa marang ay baungan zberi barunga kerengan kien amonga kayla ne kininizi kawe wala yen kininizi taka kawalan. Duwala ke asankwe buke na korostamba ke na aratabun. Baru nga nyat kinzi berrense. Ma ada kaya nga mga. Ay mung kine kwa kinel utonga toya kin tori ginkela na kwa hindi nkwai. Mara lahat diyo mato dayan baru bas kaya na hindi nkwai. Na dok ilang iring iring kul namido jumiti na bere kuse kelam nundara kansa jalaba. Na doga sa janni yani iyankwe den jige ayesi buliti songai ni jagil den kakirin do bahamilamve nasi ngangin nunsi ajiro nasi njawu na zare. Na njawu nasi ki mauna jela. Mauna ala nguwa nguwe baunas dara na stompingi. Doa kabia wa mungi na njone na dara wonga la bajia jio basa njela. Inna mawala lang ingwae. Ia mkwe ndenka kiri ille kul tani. Kakwe ilye. Walagal kaina kiri. Kakiri ille sunga kazez lambalang iya mkwa kai. Ni haa ena inini kakirinsi. Yani kirimeli wala kabia. Wala do kasi lenga singa batori. Kimbor ngonyet lenga lkan na kelkam. Al iya mkwa kai. Ne inzi kakirin kai. Walagal ki indora kabia. Marang daing iya mkwe leo moto. Baskai nara sunga ba. Baskai. Ntabuti binjabiti, baskayin nas ki kilalang korang argiti, baskayin nadaw kilalang utong azebe. Ine, daingi yang kwe, namaskayin nadaw kein doraduiti, namakwela sa yung maidi yasi sunga tawakaldo, deng kakiringin, nakeng kurong basgyang, nakeng utong anjang. Na tulle nga kila ye fi, na kila al kia kolumbo aslang, di nga kay ne rimel, na di nga kikirindi ele falitis, na ki doa, yani doa kolumba, maran nama do kwele sang yezi tawa kaldo, na kikire ka, do kurro kani, asang kay ne nandu iti, idi na warrebe warrebe kikem buli ngay, maran na do basi longa sa uto nga jay ngol iting, maran do kay nga si, uto nga jay ngol si, maran do bas kay nga, Gien jengi ngo kikila lang koranga inen songa iba. Nama ilang wungi keljam kwa inen eska tawa aldi songa na do gikuruan ni songa iangan kwa kien taring ang alban na bau, kien utonga alban na bau, kien jaring alban na sberingel, diang kakiring alban na sbol ngiti, maran diang kakiring al jirmo in alban na bibirmil. Utonga nyat leng, au injirmo si nas dok ki wuan sabado bergibi. Uwa sabada si imbargi, ayalang jondi nas bayim. Walagala ayalang jondi nas balong. Asang uwa long, diyan kakiringal ban na ine, dayang warren diyo bao na kain tongan diyo bao. Kakirindok, asang uwa si bao li biyal kakiribang, na biyal sa kuro bang, alang taga utonga kila ba, aliye, kwel, walagal al, bi, bolwengi. Uwan din sabba ay simbargi na ay ninja king uto nga kakiringin din sabba. Ine na madokwe lalang kwa ilolang kaungyal na sunga juro nga lang kakirakingi kilma nga le jari nga le al kainas kere nga le al kaina kawe. Idi na ji maedik abasa jari nga ba anja ba na abajaw dok Banjago jerinte yele. Marangalin duo imbeleng ingericha sa eringa ba. Alba ela na a, ela bele ake ba. Imbele ake ba aslang. Namakwe lalang ilo leng kwa bal kaye sunga, nadok kienjuru nga kaye, nadok kakiri nga le sunga kinyi, na jalo nga le sunga kinyi, idi na jayeng baki jalo nga na kija. Atto abaka ingwa asibuwa si alung. Nadok kariya uliti ba na ken uto nga aw ba. Na ken domo nga si a aw ba. Kila ye kwela aw ba. Ide aspaliti ba alka a. Kangi. Edi na abaspali aljija ba ing. Banjagil ilari aljija na ken kurro. Marang abaja ba asinjalung ba. Keljam duong futo jaring. Iloleng asan kerker yaw. Buong ken janga. Na kwa kerangan ki inja. Iri na yei neski nga si ki uong kakira fi ulega nes tulle rigil kila uto nga tulle nga alji uong den tasle jang na jaw. Futo jaring kel jam duong alen jato uong den tabung kisi minjang. Meram din kakiringin jaw nginis uong sabado jayim alen uto nga tulle nga ja kakira nga ja dombore uo leng iya nkwe kia ngadok na kia nkwana yasi dibora karinyi. Nesa asunga kakira kia nga na njundi dok na lomfinde mbera iri jegini kikwara nga kila. Tule nga walagal kike njuru nkwara nga kila. Ase erre nga nandok el nes dok dembera iri kagini. Idine iya kirikenga sasunga nandok utonga tolenga fia ile tile wala gal ile sokle na irangi ne singaming al futo yaring al kakire yaring gi na dogutonga kit al janne jau alandiele sunga kakire yaring

0: baila orrekoa donga yanni are san lobilo albang alan dombang kwa kidal jemu idile aisi bomungo na kwa kidal diere jonge aisi bonga na isku daragafia na ki kiembang lobilo na kaman na skain kubin konga poli nama digle mani incoming kwa kidayore alilong na lomfi bawa alang jena wiligin kongol romanyin dio na lomfi romany ini na kwa kidgal illon na wajana gena slomfi fero efero na kwa kidgal al illongal na wuriga dantasle na slomfi winga dara dio tajagin na kwa kidgal al illong nok na kayin longa songale na kitirijin din koranga kirginga na ki otanga songale kayin nasgal lomfi kiem bota nyokefia kiyen kit alien diele kayin bago dien sogido otto na maye na kayngiti kayin konjolale na kayin kojojale na dayin jayle alandog yeyi na kayin kit kirsing al ilong ninal delinga kayna ko kiyen kirsinga bago duobi duo sursi keringa jawiba idini na tenbitin incoming al donga keregel diele na kiya kamba al keregel kibara dolfay na kaming marang orrey na diele donga regel alam bago kiki enjuru nga teyangang, na kiki rai nga teyangang, na wudba na orrebutumo. Majarambayin ke alkiyen kang kerreg, na magal yesid dolfani, majarambayin na kiinga la sidonga jani asoy.
1: Asoke borayina ki borofatay bela, orre kwa kiki enjyan kerregel, area sangalang kakiribang, lobi lo albayin kwa kital boruntu le kain, namang kwa kital yena kwa amboru nga le kain kisi, do klompi isis kola kamalang is daraga fia, lobi lo albayin, kwa kital gal yena lompi le kain kisi unalolo laleya, kwa kital gal kiyang kurulu kda mboru ngu, au nas dawang aja, ela wune ki yesi kurea pabas yesi kain al dawati, na kisense tensok na madogi na kel na kago alan kitin kirsingo alye alan dayngo re ken asang jayinga simo kay nga soy ke boray na ke propotay
0: soy majram bay na king ala si donga jani oton sogle orre kwa namakan ni alan dog toging tulingin kirsingo donga toging tulingin kirsingo na jisi orre duong asoy sa barnga kit alkayin nakalwe na barnga kit rimmen kawe na gwargan kit algal konga iri kigitia. Atigisin kengil asan donga togin den tulinsi den ngirsingo. Ji ay ngirsingo na kika dorajelu alanki e girsingo. So nga is asoka membago na tabumbeng. Majaran bayan na makwel ayi mending asan donga togin alkwa wehda keria. Alkwa elon na kwa surbindeling. Yi den ngirsingo na den tulinkai. Na dogatin kwa asan ingwa alan kim wala kala lan de ngin kirsingo ki kanin kora kirsingo tabunje
1: asoke bara ina ke bor batay kese en bele wol gal elo tagatini ande ngin kirsingo ten soglel kel naka gor ko taras ndin gis kel bam namakwel alan in kirtingo don togin den tulin kai kese namay long yemin keringeren ki kay muto aban ko san kirgel but unas den double kilom pin kirgel elona lompe ailete wakin yasinyet ngal kuldiang kwa kan ingis kwa asan kirgin na ingis kwa dog alan surkwel na ine jirgo se namakangisja asa surin den tulinke na kangisja asan sur kanyente na kangisja ade ilong no kuse ke na islo sa ke kuse ti ela lole na ifana ki sur si kirgin ela kuse alamba yekin asa kalifia ki asa kalia na kaba na aba nivia na donato ke aba ilong no ri kuse le kuse al undul al ke koran songai adiki derin sabai adiki durin sabai adiki burin sabai italba duati kuselongiti na elon na bulo na kela ko audok sur kayna sinan tili a kisense yemin karaba kanya kelel ide apegelba inna namaden tulin elai nay rigital ko elalang el alba jegile na ko audok sur siriginga elalo se bakalifi yedele apegelba taga
0: asoi tulengin den tulin na den tuleng a toging a au maininas oredu kelma dayen togeng dayen surin sabba awuna dayen kelma togeng dayen orren sabba awuna dayen kelma togeng dayen soing dayen joingin sabba awu na kelma dayen kelma togeng al ilong konjola al kayin ay sinkitire maranga bakel na kangaranga orre kwa na kangaringi anang nyetting kaka taga tabungan ko ba kangungi idingi na daldinga ke nyetting al kayin ki jirgi ngoy na donga tokingi kiki raing ang nagut kawal kawen ng kutumol na tabung kenge. Majalang may namas kayin na yey al yani ni na togin al kwa dong atokin deriga. Namo wala yi aysan dog matidele yirsing o iting al ilo na deldinga kenge na kwa kalu na duwo biduwo imbeleng apa togbenga togele al kuroge. Togeng al joyngoy. Togeng al jutumoy. Togeng kin namukul kay. Ina lomba al tokang marang al illo na kel naslo to kisingo na ilong na tonki na tokenga yani nina ay nina oto sur togi marang ken kel ganga sasongage al tarifi aba illo na kel kel ganga kul to doktare apieba ki lok long alang inkalong nina oto aling kamengal sur togi marang ken otanga sasongage in ngisa tulingisa pulngiti joyngi ngisa pulngiti jammel ngi sapul ngiti marang ati to duoke na ay buguli ne dilu aske wa yi wala gal ilong nas donga sambata wa ke ba yi dog sa yin kemel indo alye alna ma nyena kwa do kay ne ngaminga al kwa kayin al wajana ge nas otanga kayin ne longa sang kwa yin sikereli ka ngungi kin aba ilong na duo net komon mulai ba ine ba otanga songa kayin ne yene kritia marang aba ilon na kwa kulbel na loto benga banko mo ben na tabunko enma yeyi na wel yi alandele en christian orre kwa a ainin tabunko ati lon na toka kamba ainin tabunko ati ilon na toka kamba ki kayin kilman ki kayin wata kulin alangut kan tabunko
1: ki barai ina ki barfatai aba jona jigle lon songale aba jumo na duo ilon za elalo wori na ba yus duo dilo wori e banju man ko wadin kam ani alsa so buguli lakin mara al era wungi
0: mara
1: nes dilo tokke
0: mara
1: mara bele mara ila namade mara apa
0: ko si longo do kidai mo real so buguli lakin marang
1: lakin marang nanama inangi
0: togi ngake ba
1: kidai mo re nyet ta so buguli ke se dal be jijo mara buguli ngake ba de buguli kai al wori al de njirgo ene wori na ake ba
0: na do ngato kam
1: mani mara man kan ma uto so ngale wela ngawo wogal uto dikke nam mani wela ka in awngi dele erdi kena senkalum rei apa dai yangi wargal dai abangi kidelo ko anyat kay ndio maraton elalji jutumo din tong la adi illonna regionas ku ibungi na njual ton jenne na ton jio duon ton ajenne baba din tong jenne nanama ko sam mitirin ketreye ete dai suru nyettinding illonna rei apa enaka un rei apa na ki kwason was di okay kwa songa ki na orenga dik au is onga se kena ki kain na da balo re ker ke nan tan ore ker ke nan asiker ore ker ke na orenga ke la magal kidge na yesi anjar nga basuru nan kidge nas dok holuk ke insuru nan kidge nasin dok jenga ke insuru eten sogle kinema incoming al na man ni fiana dungi marhala le ka wa yana ngina lombal ku sele ka wo inna ke la orenga ki ke an ilong al fakir gi wala mbake mba to birkan kergela sa ka mba kergi yang sa kay mba mara zikolo mela danga bari ne kikien kay mara abato ka wi la kidan yan tong el ka el di ngore el di ngian tong na bay ka wun ska ngina ngimel el wona e ya bato ke mara abba mungkin ne sen dola songa ke elo na bay ne nam kan mi eten sungle mara ben er ya pal ka wi lande ngi singo ki ete ka ore for al ka ngira ngore ki alang ka njora len ka manin duo bi duo al el na dog dain suru ke na ena lombal kin kin yas ke nga yaji jelo mal urkeni wala urkeni
0: yani jonda sen josa denga bongay
1: ina nga egen ila kwa kein na sinji inker galja di ke na gis jelo na el ayla ji kering na ji jegel ki dinumi di ke na bogidel na ji ila sala ji enkele ji ki nui a jegel ba ji a janga ba ay kering ba kwa ke len kele na ki an cool kila ibara nal ka yendal ba kanga bandulay kila kwa jaringa askimba wala jaringa gabalan kiun ko lan karnge teso wonen ki karin e lombuin den holu yenzi irel bele lole imbelan alan kin yela lole kidge yenjay mara kidik na mai ammin kidik ki eten sogle na mangal yei al kila orga kay nekin orra kay neki kay naka a ina in uwal ete el na dai mburu diopoy ki sense ki ban kense a kirsingo in wo apu in ngale na dai mburu diopoy na mangena dai surusi ina dai suru na njungo in suru ka ngunjungo ji maramba kese asa duwa ke balen belenge suru do kai kise aba jongona jegila in suru ka ngunjungo hatta bulo kan na lona puwo na ke puwo se eringale merere kai na matule kunde ji eten sokla dure eringa ku ye merere fana ji tule na ji tule jeng ji uloja ki basita des duen kwa disko kamin kai ji uloja al kwa tule jeng lala uwaja ba kitik na in amminka atine minki war king orrengan sito lekirgo niki kin orengan surto le koyi kete lola ka witi ba insura ba wenti ba awre dok eten sogle abaki ka ne inkirsing kikida ngore ditining imborzi nyet alambaski ko bo inang kiden ditin na en alomba dokal kwa kin ka ingal ki insuru ko ngesan ki ensi inkin ye dokal surun kwa ke ki ngal ki ngarakan ilole kase ba sol pine indeling ila inalomba kal duin duin imbele mi lombien den dio ila na lombal ka duile namay na mingi lole te marambayin ki aldain suru ko ngete ka or report inala kam mimba deling albaki kampora alambas insuru sinyete non ko lolo inkwe
0: mayra may manning el dilon a songais jamalenga
1: jago
0: dama ko lela ngaka ngi irido ati long nekido kerker kang laki marang erike tok nas dele kirge ngi a aldo ye nekim ko kul ballom fiing kwa kang nay lom fifia dama say kwa asa birgimo ki long fiim bot kerker asa bemba a indonmes kamin ji duole le sekeri juliti ele si julo tulen nas injalo ngel lolo sa belendo kasena lumba aisa mbeleng almati dok oretok lei la albay lona daldinga kan
1: me ala lolo oret ko na ya
0: maran duo duo abay long na korongale ele duba yena si ya rigimba ele si madi na matimbilka wala gal na tuga ka a nama wel ina asam mosota asogis amin nama wel alye ilong na dongato ginden jammaila den dongato gin jammaila ilalong alang sabatogi ila yelei wala tabunin ko legal ina kirtin o aidi sunga jammali dongato ilalai almati ko tigeto ni lon dien dara alkay yen dien dara to lenkay ila la sunga to lei wala il sunga to lei al ilong alang elle kul sidara toke nanama wal manin ay esan tigenden ni den dongato ngirsingo na ali ilong ala mining lia ele kuliko ayi etelona kwa tige de lege yani kwa dinga dien tige ay kira surunga kariya na kwa dinga tige si debenga ni na kwa dinga si mudil kwa tige ni nama oto kila debenga kwa kila yendien tige kaskin dongato kingi maranke kwa dinga dio kimba ayi di sunga ayi ilalele yele na jammelingi ala ngi ngami ngere kee kla kwa alto kingi na aliye ngena to lege wala ji ay jelu tabu jeng na ma wema ni sen inin to ngir singo debbe ko antige ngilang yani
1: aso ke baraina ke bor fatay mara mene mene ki sen selong do alni fiana ke girana banna ke loto bon ding evelang evel lompi ding ndogingi wasempia indual awunas birgin ke na la awunas to lebang ina ke la kwa ndin tulinsi ena lompi kwel que la cual tiene togena senanto le kirgul ne via lompiese yense barakatas nyiti uto songa kenjangale kika ineki janya kila manin dio kwa kila e anisiston kutuma e ani rei ko hay e abo ani wajani e kaun belda ke bentarase na bulu dientige e kake na indeleng na kake na indelma kila kwa do dientige dien jirgingo dog yen ritel bagal dientige ke basi yen kala elo na jidingi basa jiku yeyin e songang re basin jije email lo ngadi an nan ko adem putin ko le pal mara jisi erdi kenai am ye potay lakin mara erdi kenai am jina man jogel dun jurin al etrik oskan gel al erdi ke kasinai am dem putin basin jelo mara ko karaba en kamelte lakin lolo kina men kaminye kela jirgonwa asakwa enalan kirginga intigen na intigen kela yen kela nyetto lege nan si moge kela nan jite ba kela se lompinan kwel asan surunga se bemel ina ta kiasa sur kemel aise ko nga aise kamo alkan yen lenkan surunan ke hay an huwa ni bel dan darabel ben nun kam naka kela kan nyetto linga gena lompina lan kwel asan ko surunga ke mele abete do pilan dara el ba basen wiya an se gabulo ha an se le tin surwei al min num bami khalas wala baske nu babun nama illa bo al yiz surwei nan bam in kai nama barakata kela vi lompin al ye lompi kwel mara kidik bas long intiran kenji go akela al songa jamale marakidik a asaka inna to ko siwa ayina madinji go kerle ka ayina gagil ay ay si girgel kala kwasa
0: ay asoy nama yey al zey gis ngis longitia zinina otto ore kwa kisense ki abaka gila yani ki rinkirsin lakin maramay si long al ki daranga kirsin yani ay panga toksikan au dar toksikan elle togin dio na maranki ka kristin kiti ga kristin inama yayi na otokin e jundi o rekwa nyetin alkan zeni na otto ni na dai mborun den tari alie ni na jinjwa al sa sunga kan den dio na al ko kul in kalun al iya toge maran kwa kengeringa illalon ki alan innalan karun wala illon alan ilong dain toging alkindeling alan kul donga toking in namayana in jualan tige toging a jirsingo al ko alone di en tige kayin a na duo tokingi awuna kiki rai ngan tokingi al ko weh da kriya maran tige ngadinga akaimba ila longala ngi tumo ila lesi ati long na longal ken koranga kaungeli ilongala di en tingi sikweli alan kiya na kuro liting yi naske on osaka ngakuye wala dien jabilin toydi ke wala gal dinan lo dien do kwaya nasin nasin dari ke inga sang bayma ke lesikundu ne dio kawitia awu ati lonna bayim ke elena elna hoy ne sita ke ba duong ay singa wa balme lo sen tigito wen kwa duong kawa wala long asang elle kul duong pia inema ye ne kide in krising ati lonna tigito gule ilong na kwa ilona tokinyi lagi maran kwa dinga ke na toka ke ba in yele songa domi wala ilong togende jamail ali ile ati lono kwa kul tokini
1: aso mara main ye ke ki sense long ye ki boru al ka en kase ron apa kai ali ngwala nda nga zoom kwa ki mitil
0: aso yi
1: ne ye eten sogle azum ya al ina mbuzi ngundu na kwa nga ma bipis as e gabai illa long al baye kering ring ina lan tok azum ke nga mingila na makuiri ona makoro chorri mbungye na ma el nakisane
0: na ya ki kering ka nguti na sursi
1: aha illa long albaide en kariba tok ina lan kyan karin nama ko rubungi nama el nama skin asi long le bi ay long ete azum nasko
0: to ba don azum kwa ses kwa na ngwa ay ay sel lolonga wala ronga kit belel azum ki
1: benanga mainangi
0: abad nus karul mam firinga ki firinga karul
1: na adi illong ye
0: ki firinga
1: that's so
0: yi nekidi ilele ye lage al undule na sok sur tok le kertia dinal ki wara ngwa adi duo buguli yi na surin sabadi guri donga wuri wala dilo wuri wala molmay wala nungias keba yi ilalong al ilongal kulke inama yeyal kidengir tabunje ma
1: jaa ila lole maranke al ma waren kwa al maranke ilole namay na kana mingi denso marame aba ilong nay azum se amba stock inalan jawla duola kelan se enti asang inalan pisi lolo pisa singe ba kaung elune ba tokina se jawla
0: yare nama jo nama tigeto nama jaram ben tigeto gin den dorojeng asa talangi
1: talangsi
0: inyela ibar na ineka bangwatte sual undu
1: jago
0: inyela alkioto incoming asa matiki piskan alkitigenga wala tigeto elong nayelo to dorol enga na wehdaske lakin maran tigenga kernga akimba indanji moy na ma wala landele ko setting na kinga majaramen adam dongay sunga ni mahmad musa wad musa dongay sungani asois aming tabunjeng jurenga daradiengi bago kiki raingang huda dongay sungani meram aldo jilna jago barataru fugo dongay sungani bara isa musa adam yusuf dongay sungani albelna bago asoi barnga inyel hay alilong nelong alqua ilong alandonga tokingi na donga togindeng tuling aidigi ilalay al ilon na kwaski tigenga kirginya wala ilong alang ilong kenina arroyi yi azum aldele ronganin kay no undule na dele bungitia na liayei na kenkoro ke kirege ne kuturgu ye inala nuritia otoki na mayene kimo ali enkwa ki lelong alanke la dorakani wala inyei ali ilong alang inalang kerel koni na kinga majaram ben na madanji ngole kinga rambay si long a meram zakia dongay sungani asogi saming na jelna jago tabumbeng kiki rayengang na kienkit ali long alankel na kutumo rayenga aliyi na kwa deldiski kutumul raye tok al kwa delekel ne kisingol kwa yene deldiski kutumul kilma tok al kwa kiemburu ngasikanya yene kwa kie kutumul na tabunkenye maranga boto ina kaba alankikel na kayen ko ngatokka na sururika na dayen kilma tokka na dayen surungirika na yi na kayen mutong kultok yi ki bankan na kola kungi ya singa geba na maki kangi narang kangu kasingi long al ilai aisa binga silom fi inkwa asa birgingo nyeting kodi mbot na ferker asa bemba marang kika na ferker kindeling anakala mamangwe kingi king oreto kang king marang inas kalumba in al tala ina kinga long fi ini ina ni seti nguro orre kwa nasko nasika yungo na dia kelkam bara Muhammad Babigiri Adam donga isunga ni najel na jago lia na makainga nastabungare idi ina rimsa sunga ja lia ninka inga di rimile na otonga sunga karama jarambayin ka aso isa ming na maino kuru na kainga

0: a soy sami on rekwa sunga altaja gi mundul kayinsi natullin to gin kirsin aliye kwa weda kariya den tullin edi natulle oto ki eriskan tok marang kul kundul na kerker kerker kindeling na daranga daranga kaw na na lomba al kul kundul la ndele ki enan tajagin karin bar nga sungay dongani bara mahammad bakr adam dongay sungani meram fatna dongay sungani aljelna jagu fatna hasan majram ben adam dongay ani abu acha dogi donga sungani bara al dog gel na dongay nang rimmenja dimbele sunga domi marang ba au abakoel alangis lomfi ker na lobu telesbel ki belong alankul donga tokeng aba donga tokenga ila donga togal nyetting tokenga ba jamay li maranga bay londok al kangarin al kwa kiki en orengan kereli wala gal kiki en tigengan kereli taga tabung anko ba kangungi lano lomfi kinga sengis kwa asan kul kirgingo na duwa toga isko ba kangungi alba surto yung irikang amir wat for donga isunga ani bara shakir doge donga sunga ni albel na bago sunga is aso kaming alu kwa kul bundul na baugiti na kien sirema inang baugiti ka donga sunga ni tabumbeng na mayayi al kirsing togendeen tuling majarama en da inji ngole jangwe algi wariang kideen kirsingo na bara kaman Muhammad Adam otonga sunga aske ingine dok na rimempia na madokwel asan dieli ki udeen tuling kiri
1: ke boraina ke borwata ki se dembara Muhammad Bakar ki se songa Babikir sorry Muhammad Babikir ki se songa doani ela una ke remandio ki ba en kolang ke remandio belanga karang bais long dok 19 aisan no seng marakaba wala zandi
0: sunga dio singi ta
1: wala zandi e wok wala singi ta di kunsidin dio mara ben ki se mining long ina gudji ina eten sokle aba ilon na kwa nyetin gutin de ngara en krul ina ji alle na gut kwang iso ngale anga wal gal kwang jama tale ke wal gal ke kwang bele anga le nga ne do eten sokle ke la kwang ke mbulinga na ka ke la na kien se nga na ka ke la sa gutya ke ndo marele nyetting asa ke la se age ide le sa age na hadwe si an ki se na jundi na kerin ke ala la pingi ka se basi lon do na elele ye ala ake ba elu na kwa so nga ke inkele le na skandul na ke na kela kwa khalas na juro kela kwa khalas ele na de ngi ndio kore sina boy na keng na keng bete na mate keng na turil sai
0: na ele yele ibar majaram bayen adis gi inna lan jeymel ele ele long al kwa dongo to kindelinga wala jurabin tile na kanta to kuritia
1: ba jurabin tile na kanta to kuritia na ma ene majaram bayen se ala gile kise nyaka kise gut pia na gi tagatinje ngore ala nge gi woren denza de ye kerinsi je ngona wenya na mabelenga de kwa ina rimen
0: pia dembele so mwaja mali ka
1: kise nse do na gi do gutal ja aba ina pia ba asa kerin jawngi asan kin kwa le ya gona skin kwa se jwa ka kaina a wala kaina
0: en
1: wala kayalang en
0: ajaba
1: kise nse ba gi na do ajuro bela kara le gi ba do jana a ngas ho jando ki nga ya kela na lombela sia kweli ba aure na madogo ela ndeng new panne sense to kisense doani agende bank kriyan so ngas ko do askaite ba kiying ars kan do ko lang kriyan maramen kise na mai ilole asa kinas kenis jirion kirsing na ma in kwa warin kan azumin kirsingo in kwa azum asa inan pis indel na mundu na kinse kayen legal bulti ina lombal bay togi min kringal bas azum dog jawla kal lolon togi na kera lolon era aba ilona lompi in ko ne ngota nyete rage kruas ke ngaba lan kera lolon si lolon bi lolon si dente busa bakier ya wena densa bakier den ditinge ina ay ba wala na inaz lungi ba era lolon al ditinya ali endere nyanga ta ta
0: medil sunga ko
1: ta ta renga ki pialang alang alang el nazi in medile so ngi alang kan zakka kire ire na maye lompi na bado pingeles kera lolon so ngwa si loto rigo alang elal nas azum aitial na bungia na jia alang koro buz ingina madila le jia na kan kireke zakka ngana kwa ke na kame aliena ke ngwa ke inna makai lompi lolo ngasi doksi rigo alang elal na ro apale bungial era igi na te kiremburu kiremburu eten sokla ba kinkwa al kipora kan delling ngasan dai suru sik ko elba sonwa se pieka darangal uru akal deba al ka ajaram ko na ki ajang kwa ka
0: ngi ngoke na embere nye ye beru balba orreto gi wala beru ayiba elon ay beru ma kranga sikki dog ina lomal ki den linde sorti kelu
1: ina la ngi mayra me ina la ngi
0: in gamme lele medilel bardami balba to tonto ngi gelle la ge
1: to wayba
0: yi
1: tonto
0: na ku asad medilame balba elle to ngi kuge
1: dog elle to ngi age ba ki eten sokle aba elon na kuel kise alang dain suru elle si nyetten se ko bana de lo kayinga kise en se bazon duo kier se dog kin ya kay e jidok
0: al ngi maram majram ben na lo jidok
1: al dain suru le
0: ka ki kuel la ngay karon kaza lo mar ki kuel ngara alang am duro kulo ko nga biti
1: an kay mbagel inala
0: ay ne ka magal am duro ka baninke
1: ina itteng inje
0: ina am duro ka baninke no kulo ko nga biti ne mon kulo kurtu no kwana kerite al bagal na ko agri ne ma jena ker kurto al bagal deverel ne ne kri ne mon kuro ne ma jena ker kurto al bagal kurto no kuro el ne kri ne mon kuro yi ki ne ma koel alang inala ngang am duro kulo ko nga bit egel na kin kwa gal ba kay ngile kulo nga legal al ki kan kurto
1: egel na sarabal
0: sarabal
1: no jawo
0: egel na ngwa kin kwa sin ngwa la yokani ina ngwa ba kinga si ayla karu ngato kingi yel bel ki am duro kin yi alkiel ko yanki kigin karin ne si tin suru gari mbawti ile lan so ngaja mali wala baye ala ma am duro tok birke na modil kulisi yekurtu
1: majiram bayin kise abay ngwala ngina ngwa am duro tokke na modil kulisi yekurtu dala kise
0: ya to diskari ne ke
1: bang bang karu ma pongol nama ker
0: kwa ke ingal dai
1: sikam ngal nama kwa ke ingal yesi kam nama kar gen nama kel nama kiana kamya na lo dia nama ga suru sa garid dujufia nama pingina wenga na uri nama gal dia beti bas agi lakin marai ina langa iba kise eten sok maram men nal bakwa ki den suru si abakwel asan kovo ki awna kwa nyete sis don akai ka ete oredu mo por dua el basan ka dongoro ina kataba dongoro na ai wakil ajara ngwa kan ele bele betos ila se ajam mbeni ya aba illon na siang ajang kwa ka ete bur kwa kiran ka be kwa kiran do anke aba nama ki kai elba ji nyam ki ajang kwa ko ngina nama dongore jeng na la dongore jeng al ya ino kwa ki solo ngere takabbur takabbur se alla na ko elba
0: inna la ne
1: al takabbur se alla na le ya
0: ine majram bayna kundula na kirsinga na ki zido mo ka witia alkin coming aba real da ngiri ke si akelba alan da nkuti ni ngiri ka wala da tabagin irika ne ngwa e yohanel ine koronke ni nas da nkoron sikin ki tabu ngonko ba maranga bakel na kana singiwo ine yal da nkoronge ni ne kinasi ile kiban tabu ngonko laki maranga ba ile akeba taga tabu ngonko ba bara mahamad babikir adam dongay songa ni bara belense dinal jijuwa mungkin ne njwa kayin are ngale alkerker kan ni na alkwa kenge ne iso makawe na kurol marang jidinyare lesa jang ila jelu ngi duol lal yek kuro kwa kul kerkerge kien are ngale duri kena mate lew alkoel alandelen den tarifia nama jena den sur den titige ditinimpia wala den si kom ditinimpia nama deling on marang belen tulen tulle ayi alji jo bara mahamad adam mahamad babikir alang ding ila si aljalan jel menines kinyaran diyawo kangumi ila si kimaningen garul jial mirsal jang mirsal al kwa ye na kwa ingame ya zeyi ni ane domo kwa au rusula ji al jio din dom din gut ile sel ja ji idin ja kin ala mu marangal oto elong na kayin kin rianga al ingame al kwa musaka bakaria den gut fi ana duti na toga ditin indeling na ila al ya fi ana yes iwini nal ji jwa a elba alan kembar ngan dius tarif ya na kembar nga kagila na kembar nga sispul ngi kwa ay sim musot kingi kwa ay nin tebunkia alko en kaminga yi ululsi albader riyai yi na riyafi marangalil lon ki oto kul ulakan na kin kwa ki gal gut kwa ge na guta kawe na kiyenge na pe na kurol na otan kul kawe na yenge na pe rekin na orenga kirngale ke nge wala na borunga kirngale ke nge oto kin kwa si kinin jegi yi kidin gutu leela ja alanjel na kin alan diyo ja gina majel na jabun na jo bara wunse ilay dobe duale long na den gut fiya den gut ile si el na ken alan diyo kangum nelji injwa ila alyei al do den rilese iwi el na ken alan diyo starifia inala nye al ken ala sin den oresi iri jegiti inama ye juro jadid algi kwel alan oredu bi oredu inala long alan inala lomba al nyangana gut fiya na pen kuro na nyangana lo kheri nyangana jungu lala ila sikia kwelba inama ye alin kamin kay njuru ngantulenga bara mahamad babikir alan duo bi duo ila fiya den ila alden jamale fiya na agesi ella alan den suru les tarifia ella asan ken alan dio tarifia ella asan ken ala sipulngi yi dora al dora kayimba na dora jawi alye ina inkaminga al kungi duon kuru den dangali marankioto ati kayun kungi kwa yi akayimba kura sikininkelo bayei na nyet jurup koy oto yei alki kan na urukaldi na jurup kan na koteng alan dorol keng na alan gutka na dongatok keng na kitka na kain kelasikarang dongatok inde njamela jiyai jelu al ayina jamali inde njiwoy te wumba ko barnga kwa kul alkan na kundul na kaitir bara ammar jeinsi na jundul ta dongay sunga ani asogis aming te wumbi en kwa kul amir basha musa dongay sunga ni aldo jel na jago isago suman dogi donga sunga ni bara amir jeinsi na jundul bara isag banna bundul ka kwa kul gis asamin majara man in yalay aldok ilong mati wala lodi kena dele jimil illo yalay al ilong na kwa ilong alpena kurul yeng inalamba alang kundula na kiyeng kile si alkawe na skiwe kele na skiyeng alasi nina albara Muhammad Babikir kwa
1: Muhammad
0: nama kiyeng tende gembango nama kirembe na jene jungu kwa nama kaya ene na suru dorol kawe wala dorat alangi inama yal otto yei aldaile tok akeba alwehda wuri enga aldonga tok hinde enje nguri enga alikil mga sursi akad neba na yei na kiyeng konjala yei na kini jila inama yei alotto kiyin dorale kako askalumba yekiyo to tabu isa bakaweti marang elasi duo bi duo au na den sursi ingo orekwa kiyo to askalumba tabu isa bakaweti ki ei dorai buru ingeslong altule du singa na atidok ingwa alkindo jangarage ale lona buru daing ilona dora dora tori kunsene saisidi mbru kurul wajanini asaki keima na oto ati ilondok neki ilong manen kwade nga e altule ele wune stule kunsi na maranda indi tinge alge konjolo songa bule neki ingiki konjolo yele ali lono duo donga tok wori indele na sare tarto wori indeling ele duo e kale songa daki kilalong al inzikine al jeferol songa daki kindeling wala kanne alan tonga wajan ke nabax abat de nga rakaraba in waja madgisin waile fi ko asoy to bunje majram
1: e baraka baraka ina ke bor fata ki se ayin si na baram mahamad babikri nde bele taban yene kin ko ayi selan songa ka war kidik na ma wela lang wa do bara abakel na ko wan skeringa ki gabala ni wa songa na ki gabala an wa ba ele won na kai hulu ga wini ba e duo ke na den ko si e kila taring an somale skere na den man ko di kana yula duo ke na den ka walan ko di suk jangana na skule asandi en kwesi som gere la lan gutiana yene iso grevia duo ke na den birinjalin digjula abon kwa bizat nak inalombal kwa kenage mara duo ele na en kweli ngalan den juro positive corona ma den juro negative pro ina orren den sabba ma yaram bayna ma jona jegila etten so leki ina kingwa alba orren ken dogolage al kengen illa kingwa kin so male guta kawe dingan juruma orren sabana mas negative kurul dingan juruma orren sabana mas positive kurul ina positive na kayen banga kinene te aldaimara mahmad babikre na inan tararizin
0: amen
1: kinama ko akidge kise
0: tulle
1: na arital gide
0: ngi onusugo koro irto
1: idal gide ngi jarangana nyangana gutiana inan enga ki ina lomba dok albay delin yeses barbata kabin minde nguo al ni via den wo den musique na den wo na den bana den bana
0: na
1: den iya kawan
0: jurenga na mera mai nanga
1: na den iya mera kama na sabura ini na bana ni ni ampa kono mangene ele iso le nyanga na mang ri ele nyetti ngal pe akikwang kikwang anga na kidaeng anga bana dog den juru ele sipaka dro bainga ba den worren sabba na eten sokle na den worre winga na kini na mayenge na kwa songwa kain na kien illa kain na kien juru nga negative wa kurul den worren sabba na mas kandul na kien na den turul do longe ti inna na mena samin baraba bi kisense aba illo nas ko akini ning
0: illa long aljirgi ngoy al duwe ji guti ngadde kawe na jiene nyamal ji riaje nga na ringila bodi eson orre woyinga ri na may na may juri na jutar na jutara
1: je baraba
0: al duwe riaje nga wala ulule
1: al duwe kerre kena juta duwe na juta duwe na juta sekuel na elle sia kuel ba ele duwe sekona sinjene na ngailong kafisen ko nan yene egal ba negative dog ne la positive la ba
0: ila ka ga elong yani ye alan de nyuru si ki otanga ker nga opopia na bonus ela na ore tumo na marang na man kwaye si kabine lo ker si kari
1: egal na kangene bola as undul ba gel wala
0: na makaye nga kwang yi kwang karolel
1: kwang karolel
0: na ki nyanga na lang aso sa mi majara bar ngay na baba al nga nyanga ge mara maka ngungi lo di ngilong yani ni nekin utongal kayin na dayngiri jeyila ingislong nena alukwa good ko ak songa already yo kayi ngiba na kenge na makoto ngal alankela na kaka ona jirgi ngutu le kawa inuma to yel ki jirgi ngutu le ngirsin jirgi ngutu le ila lay barnga al do den dit ni ngimbe sa rigi ngal ka ko do nguta na maskana do ngut kirgi ngo na tonga ay ngaba wala orre elba wala doing alan dio elba wala ila segala la elba alan kuing alan iri dellen si yensi ulngi na kiyenta bunko na maka o do to ngin ko do ngila jato pindising usala erdigi sa enga borudi le nga dina otole na yi na boru inang runya nyana na ma ayi do keden doranya in yelay na kila jurma yelage algi kingasi a toinga aisan surdrigol nas illon asan jirgumo tulle si kalon jirgumo tulle ki ningwa al jirgumo le so kwa nyette loto kirginga mara njirgingo nas kwa diga wala duos dem baraw rigin keke en kurron ka sebe se long ela yala ba tor din sebe dilo tok wala kilo o ila aljang nas jabel jiu basen nunyur dirro jabon wala gal kuru dirroel namas ela sebe dilo rang na liya nama jotengo asan jabel jiu namay kajum namay seyindi anji jum asoy tabumbe marnga majaram ben tabunje
1: ete maram ben kise nama wala son kwa sibozin ago orre kwa kital dain surun kwa kan wala sanwa ena lombal da won resina wasi nga delling ela wona kiya ko el balambas dok sabato gen sabakan delling ko el ko alba da en surun ko agenya tinga tan ko agenya tin den sabakai wala sa ngwa masala al kilo bawli aw ne kilo bawli na aw na dok it ben ki sense alan kidin surun ko ngal dar por ko ba ngala nyetin su sur birgi ngo tama bi nga sa dok gesamin bargu ngo bi nga sa dok gesamin adi mirita ga adi kege adi gimiri adi ke dobi do asa elon al ken wo kere na yesi ide ela surule keri ki porang nyetting udba na sur birgo ete dias balam bi bel dar dio bay dar dio ki ka ki kai abajel na jona skinu ngi tarasi ngere nga ken kwa tari nga yen kirgi nga si mem borun den dabule borun ari bas kirgi nga
0: ina ka ngi azibes lo mayram
1: mayin nas awo ya
0: erin ilo ko la eating tuwa wona ki tiri jeni sabaje lagi maran tiri jeni ya ko
1: ora indense maraba
0: oto ilong na taringa yeng
1: nas kawaya
0: na taringa ore toxic kirginga nemo oto kundu nenga mase imbrusi kunsi
1: nas age aha
0: kin orenga nene kin algi oto jiso jiro
1: aha
0: yi atelone yeng kisingol na dorol jen tok to le kwanzi kin ila longa lan duoke nas tabunke ore kwa awuna kunyi kawli
1: kisi
0: nenal majaramen kwa tabunje
1: maramben dalangis kawa eten sogle da imbruki karigingo ki taringa ringo dieto le tibu wala ade in jualan de ma pansa bayongi de ma pasi kingena kele na ma doktari nga gena kele ade in lualan kin boruma kernan ken kin ngale jo kin eringa le tarase na ma do kinga sa kenkel kele boruma sa ba kan ma do kul tari nga ge na en tari nga fin nan ay kirul fin ne ay kinkel ma ta yaga na kin yuro ta ka wonte na surto kin de linga mara ki kinal jalum tokkan na ornga kernga kan na tari nga akamba da nga dinini ay bajal na jigil na kin kwa kekela buru aringa le nyetin jikin ga sa baba dan lo tirigile na sitirin kurugul lagen mara sok undul nya sanyet kirion ki anin ko leya aba ye nyet donto kin era lo si kiran kin nyet ki kabu na indien tari kela din tari na indeling ena lo balba kin gel dio ko nyeten sok na kela na lo di kabe lo kela din den tari na indeling illo le na maye kin ga silompi yo ha wada ageni sazon do video se den wada ni nas ko na ja nas ko in gidi dela puto yare ale kai dik din suru na din ko ena kimmini asa jey aba illole gel na dela buta ja na dik bawingi jigi ato ba jerka jise ba ilel al wada ken atori ne ani alti jago imara mai nana mai na kai ne kungutu azifi asa ke kin ma kai ne ullinga kau na kai la bi inan balon na kwa ke na tari kai na kwa ke na tari kai alan kai ne kira ka ne ullinga kai bi inan balon na ma dok ele di en joru na tari fi alan ki kan itina kan bi inan balon bi
0: inan asoi kawela ngel do si ura
1: jago
0: mara njijura
1: jago
0: alin jua al kwa njuru ina tari fi kise en se ore kwa kwa njuru ina tari fi alan gi ji kundia na dimbara si janan alang is alang elong alang kundia alang dua keba asa kibara inkirgi mati kimending alton to yin kwa kan walal iya to kan walal buruto kan walal suruto kan la alam mending kundia na duo bi duo fingi na barasi iringi ka ngungi al kwa kimetili ngamenga aba asa nga irural ba pm yi
1: ke sa dage ke badba
0: oto nama ye ikise nama asa nga irul nama pie nga sa da po pie yo kani abes duen kwa al kwa ki metilin kaldes aba barudi ngai ba pie asan din kwa mi pie erijine de ngwe zata yi askirel ba eriyasa de asa de ngwe amia fi ba deldin yo ba pie yi bi da balon za lakin lo abdu woni jago nim si pie din kwa am manatu jia jamba innama yayi al illong na majaramba en kwa kaso ngais aso amin bar shakir aso is amin aljanna jundul kwa kul al banabundul bara ishaq usman dongay sunga ni al dog bele njirsingola orrendem bele al yayi na innanga na kisense in talay dog bardu al jirsingo bele da en talay idinina bele kikan na bele kinzikan muj bele al kikan bele lomfingi na mani ne yekinga ini lomfina kin bele nga sefia inama tala nga puyi aba manin duobe duozata ila le ajay ba sang ilong bele al lomfingi na lomfi el na din dioja alan ji yeseske teri jawu na kies kin tari nga jawu manjo lite na yesi jumon yi abas ilisi ji oji besin tala ju maranga bas jayine ji din juro ila yi yi al beledi ke na barale so ngajamali ila ba dile fingiti na ba dimu le fingu ulingal ko ja hala kariya al ko kingi zikutu mo nesta bungen maranji din se jitu mo ba na magi ko al an orredo mi orredo ei kalkari nes in i yellom fi nan anga na belenga sipia al torik beleto anga ka wel besan inwa iyali na long legi marango se nji njelong al orredo nyang lom fi kangi na beleto anga na belenga fiya na kangumpia na nana anga alpia na ailole anga na pia je baske lezi jumong bande nga rajarana do rajarana jo marang mesji jeine elejang aze duri melela ding alpirti na kadwing albelei jibes jeine ulalejang ini ngine ke nota lomfina pia na na lomba al insani ngwe na barasi ini wala al ye del dingwe ye dem belesi ye den tebun ho ye rengla kila akeba kila langa kay mo totali kimbele nga del dingi kulal kersinga lomfina pia
1: haji maram bay nakana jangi marang kana jallabe initi nan tumo ini nan e nan ila mala fe sikata fo arti nan sikaw
0: jallabe wala iri afo
1: nan sikaw nan sikaw la nimira adu bal bas ulale en
0: na
1: bele do impirti gel yani
0: nan sina jalo bele al el gel ne dim bele zi pirti gel ka bay nas ulale jey al ko jahil geria
1: adi jallabe pa nas mo kwa ke do bal bas ulale
0: la maye jallabe do sile riafi e yo to what is adi dayen korto ile kaba ni ne nundem panga di ko bi ka wolin sa duyi day ki rosay samman sa duyi ne skumo korto ile longal de ngirike yesi asan jeyngo le dusi
1: adi jeyngo
0: la ma sin jeyngo asa ka to duyi day ki ro an ni wala ko mboram pon le sang ne en nak ko korto fuka sumo dio ila ni mboram pon le sa wal ze kaynes ay grey
1: na samma
0: wala samma jeyngo
1: na samma sin jeyngo ba
0: la abeskata mbasan samma jeyngo indama ye izata ila majaram be na konjolo sumage au na ko au na ka hi togen tulle sikagil
1: majaram bay na ba dogil na dombare ale kaungi ne kan dog dombare ke alwo monko ngen dombare ide yeshule yeshule kan do deng aya deng aya togne deng osam tisele kan dog sa soja maritingo aba
0: elon
1: aba elon go bi do tonga ke na elon go bi

0: day in ring temen day kutinin temen wala jwel alan so ngajang aba already won in ceo kala wel basan jemere an kala wesan otan so ngalum ila bas dinjuru kringa jello maranga baji already won si ila jeyin aisa kwa turuka ye na jabil gi school na dieu kabi na jwel basan dinjuru kringa josia ji basan jemere jang kwa lenama dingire ren kayla ji nama yensi sejel na kele se lo san ji jalo na ji kwa sejwa maranji na jara san di juru kor keringa jello nena illo le ji nyamin indomboresi ore kwa sa arden kawela san kumma kale na mado ka beleke mungi nangi no tori kwa marang asal mo kwa de ngara ka rulla wala kerenga la de ngara asan ki kino ta sin galonye ai ele kitara dombore kila lundule kitara ai ele
1: so
0: abaski ngalon alien kitara ere kwa ta san sul keria na inzikalun kika semenga ele naske semenga ngarakarun ki bongoto asunga ngarakarang maranga biski die njel si akalumba alze ingundula yi nasibanga oto ani bikiri na ani den tabe na ani den karina ni abas kele si nelen kiwi idi nka ngwi la no kinota sel lompi yo fi yo kanu hapi ba lompi ki ki tulimpi e ake valan dogola nyetin ki sato ngiri na goro yingila anna ngoro yinga do bas tili alki boto yin yo kay na yi maram bar duori ke ne wol gurel bas tabu kay
1: badba
0: kin ne maye asan ki kin si nalan kalung na asan do ken si ma si kalung ka association wa majaram ben a ingis lo lan illo le setting kuro al kay si bar nga na yin kirsin yi togende en to ling ay na ji yati sin gay asa toxi wa seben yi jim ki ka dora nin jim ka association amin awunas kamu illa lo ngalan ko kul wutka na tokeng na day mborusi kegil ke kelmatok na tokeng ki don na day mborun tarika ki don atok na tokeng neski day ngirgino ni na ele ki ngalom fi gis kwa asa birgino inala na tabunko wala ilong al tokeng ilay al jidio na dindi tin dine riya dina tari di le reyi na ma dirin la ki enjon ilay ele na ile ke kirilay na ile ki ngasi lord gi sampago arangi ki ngasi lote yale rang ine ne sati nguro ma naskay ngune kinga namas kono dia kam naskay ngune kinga
1: asoy

0: assoy na tani assoy orre kwa kisense yani kilmanjo yingi berunjo yingi kwa sungasi jondi kise alamati tugale ki asan ota ko yingi asan ota ngakuma marang ilong alanka ke alan erike al togen keria weda sunga tulei na bayai al dolding ko si jundi ne tuiti na makangungi nina aliyai na lomfi ye kwa ila belesi alan nalankan alin kwa al au nas birgingo kilomfin bot kerker asabemba otan sunga ge abay lon na tok bitok kara taga denga rankaramba wala tabungon ko ba maranga bay lon school kirgingo kasibes ilong alan tabungo inama ye allon fi inalan ko alan kikila dorakan bara donga sunga ni ba sabir adam donga sunga ni ratulle zakaria ma matasan dogi donga sunga ni mushab idris donga sunga ni al ore kilma nambani nama kwel ninina al otoye bargana ki innankalu na innansi kiwel na ken yei konjola na ken na bajeyile barudio alangi longwalan baruden afe bulong badar sunga konjola ken indelinga na abagal kagira ken sogale ninge alkwa kangaringa na ayiduo kwel alande rigengo etumoden abantong impal majramen kile illalong al gitum yalan ka kireke wala jato watin kwa al dolfo ko malan kwa kulkela na kara kwa ringa ninke lala kasa kuyi nyunyu ngadun yondi na kasa kuyi ko ta kai nasa aldi ba e ga lalan wonas kuyi ko ta aldi na le ayinga karin ne na ringwa ta bunje majram bay
1: majram bay ga don ta win ka win ete aba jona ji la ba kime ngwa abani venas bargan dio kore lal kidenge nyal kut kut bilang yana da ma bas kime ngwa bargan dio la se ba dul bo barnga ngel ba dul bo
0: egal na enye na tarra egal
1: ela un lo adam ba ninga lel zato aba lo no songwa lo to gina kola sam bo ye meaning indel ba ne bas ladi ina am namas beto na ye to dogse bo bataga asin jegi le ai ai si asa tan nas atilem pe nas to na saina ke ladi se ke ramu ngena bo maraba in long na ilenge na duite gel bas baran dia yuro na dia na to ga jilong ji dul bas ye se bol bo adi in long na mangwe wal ga diulai na juta ke barnga duti nas barnga di okurel na ditin irol bonyo to baye siam ina ette dulingo ne nyal ba ne ette so da pojona jegila kanwi na ke barnga kera sa loto jawla asrigim ba wala asrigi asrigim balan ke loto gilong illole na mayete kiren buru ko barana mena min ka kuin mo singa songware na ma ay longa kwa kital ba suru ka nyettin ki alambas inkin kwa kital ki enwa wo ki en kukuwa sidok ide kani ki asan inkin ki la ko dogo suru ngwa ge maraki aba illona dain tas le erdikera alang awnas dain tulin kawli kwa kidal surun kwa ebele kwa gel suru kiken konai kila kwa se awlang awnas dain tulin dok elele so kawle sa inkelngi ki ay tole kanga na alang kawuna dok kello na sur kirgi ngos tole na kien zikirgi ngona kelna unse nga kani asan kikel mayana komba kin kwa zikin hain kina kien ala ko wazo unse
0: mi dile kena na kai mu kami wala dain orreke na en kami nga orre foral angiri yaba juta kerial kurgon kul am ne ele belesi kide nga rakara nga tari kausa wala tari asko
1: egen nakangil tari as indel ba tari asko ba
0: na mes kinga se il nitia alangi tinkeri nga ngoti na kain sim nga kurul
1: de
0: ridikel asak ki kwa kai nakawe borungale kasi ngizong al kai mu ali nga kawe de nina ai ari al otto kwa kunula kwa kwa borungale kania na longa kania na kawi na kai nitia ba kiyo toro kwa vay long na itirigi nkwa lan suursi kurgulu na karinga wangi.
1: Aha.
0: Kiba yungwa matini real diwe maran diwe ba.
1: Diwe ba. Yeto yi.
0: Ika yungu nga kawe. Ba. Oto abajal na jagila. Ye. Da yung suru ina saki kaya nkwa nage. Onre kwa ale. Onre nga nyinge na akuru nga kanye.
1: Ekel. Ela yana bila ama.
0: Na kika adora kanye.
1: Sahasonga ge.
0: Aba ilo na simile ka wangi man.
1: Ye.
0: Min tori al baruke nga. Alangwa ingami nga. Al sumayla baruke nga. Aliya nga na pari ngo indering na dole nga pungo kile ele nilidiyo na ferrefiye. Aliya nga kwa perre kingi, kwa joro konga kin, wala kwa fulla ferre kingi na Afrika diyo kuriye. Kitali kele na ire kagul, nama ye ina kele na kay mungo ze lo ko li na lo skendele na ganya bi ane ore filan bi lo filan
1: bon
0: na arde fo lo filan bon na ore filan bi lo filan bon inama teb gen be ye al auto ki ilon ina auto ki do kelnes jeringan kawla a na kwa do ngam al kwamburu ngale kanel ba jiyo na may do ka kania kinama ilon kay mungo loring kwa se lo wuchi kania delingal il lo le bon sa ngala il lo le bon maranke ngwa inala ka neba idi kania e alang jungo di ndio
1: alang di ndio jungo
0: nama jo nama skare nama kene ke kwaringan kila kwana kila kwana nama kele nisku loto ku rol ire li adama bangina na no bungo na o borun ko abeng wala du barasi sa asil lomba inama ka hayfingiti ki nyele el jingwa al ilon duale ne di lole bulon alang ke kel matok jo nge na asan di nyo nge nyoni marang inala lomba dok aliye lono ko rompia alan ke ken ko ronyundi la joyinge rina lono joyinge lomvin de njalungi marang ko ron sisi batimbil ka wotia alan wutpia alan dorafin ka soy samin tabunjen
1: ke pray na mai inde se na mai na longi marambain eten sogle gi duo se alan mang gi din source angel induo ye torek din surun ko ala alama gi se jalmal gi din surun ko ala gi rasmi induo se dok ina jegil ba al duo ina ilong naji ina ka un indo ye long dem pin ina densi me sin jaroti 14 borun ko ala ba
0: ele jeymi ne duobe duo al ke ne den surungi rati be tibil
1: sin maraji alandin sursi inja gi nama aba janna ke janna duobe duo en nas dile takken ena egal asam ban jinal adu ina ma dule takken jalba do en kwejang adi korron jawna sin wadi adi korron jawbana sin wa adi illona riel nando kijika nanki yikaring kinaba in usi inan kwel alan duo ake balan barati kin win kari low ake ngol min torik kigel kele min torik ne jiza to tor jamin ne in singer na indo ete sabana den ku kuya aslom ba sabana den wo ke aslom ba yed na min ke fas illo se long aditivil ite eten sogla de tivil ko ite ele sene si de suru jumo na dan suru jumo ne jiwa se ngwe porang kwa sabe in kwe se ai singo san aljo ali de kari kapas ide dora ke bata nan jin jong do san jurnus lo ke rio in do sen gol ji aba yesi dakke yello na ko to le ye na simmo je na ka je atten so rekan ko kenen kam ya al kin kwa ken kan na al kan ne kin a azin kawe kin kwa ken kan na kan ne ki kwa kiran kin ne kin a azin kawe la ke lolo ban nak sidi ke na karal ji ra ko to le hadini ya jawo ko to le je ba
0: e al kwa al kwa al ingama sa digi si diwil jehol
1: di e
0: na digi si firile
1: na digi digi si firile
0: egal do spirile jaw ka lok kree
1: egal na pire lok kree
0: basin jaw la
1: ka daruy ka ba daruy elo le kenama kam eten so gele bara ki asak en kalom ki dem buru ko songas ka indio mara do to dogbara ki nuin kree aljigle ba shana te lo ki dere ka go lo khatri gi meram bain lo khatri ka un ken ko kin asak kin asme burun tule kolling en man kam burun wa pan ken kin ali nyet mbakul tar nga ge ne ki ko adain adadi ko di lo wala orange kin di ban no sadikan songa kam bagin gole aba nan esker gel nes lo digle duñ kawa ba sin ker gel ela dense dana ki ngwa ba gel na je min borun tule ninge na manon ba poka se jamna tabu ina nyet je ba nyet tare nge na te min dan borun de ngany apule je na tabu ina je ki man nyet tare nge na te dan borun de den sa bakare nge je ne tabu ina je ba nyet tare nge ki nyet nge nes ki nes tule ka ne ki de nga de songa ba dama inkam min ki ngwa dilo ite a suru bay
0: in nan me al dan ji mo zata dele kuro a doro donga togindeen tulling
1: mara ete kana men ki dig maram ben alni fiena uto akere ne eleba
0: ne jeul atang donga tul tong si jim ki kasin dora jim ki oto al kang oto majaram ben ati nywara alli nan jangoti ki ngwal tirijin din dio kay na kwa kital illon na borun a den der kere na al kin kiki aba jegile dok hi oto ines kimba kul ba boruto indio kin boruto indio hi kwa kin ineng riñere boringo kebine kin sabangere boringo kebine kin garib eren boringo kebi maranga bajal na jumon al inkamel borutogi ninal majram bay nine mamad babikir kwa ki en jurumale eritok eriker otan kerkerge marang ila otan kerkerge kundula lan ila tarika wele surungiri aliye ilong alanke nama kariel yense al jundi otto na ila kayimba idingi nas dorol jen tulle akimbaloto na dorol jen kulkai inde mbarawu mbereng ka alduin ditiniere na kin in kama al dien ditinkere na kin in kama al dien ditinkere o to nan ilon kai njuri na kirra kwage al dai borun borun do wala gal ke ki borwal ke kai ngonai do baju mon kullo to akere liba do koma koma ge wadi nga ki ringere wadi nga ki gari mere kwage to nga ki tulengere wadi nga na gal na mai ngamin al alkan al kul boru to gin tare na kaw in
1: yaibo
0: yelai ne in tulilei
1: yaibo
0: wala ilon aba ilon na togin tok tulle kwangi alko wehde tulle kiria yi yenkul ala ngut kawa yi na kale na surka nyinga na surka nyinga na tari sikawa al illon na lotogin
1: mana men na kala kwa kale ningal ete nduo kin kwa kiron le nduo kin kwa kiron le nduo kin kwa kiron le kwa kain do lagi na kama kiran tara alba togi illon ka sabas long alba duo jukko sin esku me la ran tarvia ba duo juko duo ke na juko ke juro nama inseti inseti siang indua limbela ke kala ko na ka siang albat gul toge ela duo juko nde juro nama ela lole on na yensi jan mara jato ke ngloa sa ke nyetin ko na a ete inna ko akinal ke na ke ngwa si da buru yo ke na magena da juro ka be ke ngwa kala kala kala ko tarin age ba
0: ine jala gi
1: kala ko
0: welala ine jingu karanga
1: egen
0: al ko nga mengal tok ni ala yiro kirel kirel kirel na karel alan tokeng yi na oto yi yi na boru ina nyanga na kerke poi yen die njare ngal ayi do kene dem boro boro kiril ela longa lan kela na tokin nyet yi wala yen inquiry ngalan ko ndie oto kias kalumba ki al ilong na kwa kikang na kwa juri ngofatala kwa kan yi ki oto kalumba ki no mese long al kakenga nang ditantas kimuna kinang kalongasa
1: nang gwad
0: ditan nanu dai ngiti yas kalom kini sabagong atin walangin e jawngin nang konjolon di jang atin walangin e jawngin nang konjolon di jang al janna jaw nangi keli wey keli age wey manning eri el yi nay ku yille dina singa jalumba den ku to isabaz jawla kin nama yenge otoge na konjolage yi na yeng na kwai ngamina e ki altari yi na kake ba na ye donga tok ki sense ele tulle kwang akeba kinyele oto kundie alang muatin si kibasata hi aljuri nga fotala kwage yenkelile kay yense kinsi koy asoy
1: e manyara mane ke nkwata banjalo masongage aba enkwara ndie nkiti ngoto banjalo masongage ke nkwal kiron tole kay na doktare nga kawe kwade ke manne nungwage deling ne ri keras kay ba kwade ninke ne tri kwade giri unang ruk iting lo ingelifi ke nkwale aba ngwala ntoka ngwe ndokwala bai kial na wori eng nama duk mat ki kelinde en doratari pi kwade ninke matna embeleng ki ay alamba kawe itnake
0: idnake
1: idnake
0: egena idnake olol aldo dinto njuro na sabadi janna zalma jial
1: egel wala idne indere na zalma sabana janni egel na abaduo ingono ko na ininka
0: na ininka egel na ile jigel ka otto ton dio ine abay ine dio uro asalu makata bu na witi
1: ette mele ele belen ma ian leke abafingiti ji ata aba illonga na mingwar ji ka kire jara dogola ni taltele ngan jaba ala kanne lang fuele aduiti ne mbelen ka ayininga wala ki na ayininka innama kai innama orrei orren kwa kai ken to kola kwa kenel guta kere na ku kwa mbira guta ka ne ete negative king na ke na kai mena wuri innama yei namba ki dik dok wela la ngwa kin kwal namba yena guta ka ne mangete in ori inam poina kwa torik ba ngama i ki pora ki kwa ya ngwa kan ete ke yige bele aja ngwe le kala una ete timmingin al kwa kit kana ro ke kwa guta ndem bele a guta ka ke yige ete na ku nge namba injual inal al kabar ngan die jungu ki renal kwa kamya nama belenga mele nama du kulka ngui aljirgi ngwa ke ngaba nama enes lole pago na kain do la chatite na kain do la terraka kaung ne jirgi ngwa ke aba mingwar maraba masalan duintas kule nyang kwen da jirgi ngwa tarasa kain do la ke ne te perranki ngwa di alkana no do de sere kaw yene ke ngwa kanesa do sere kaw yene ke ngwa kanesa do ke sere kaw ye kain do la se banki dorolka na menen ke re na mezin ki ngase kain re ta da ntong kaw ye inna nama ikibela dalle pingiti marana me ngwasen kaw sokota bukwa kinal undula alang au nakwa jorong ase stare kawa kital kwa reita kai ai alang nui sorna keringin an jawena jegel ai irai duing en do imbalai aba denga bana mabakari yello na dinga re di mbare yo alang jato kan kital jaye wasan jero mal kingi maraba do reita re yo basin jero kan kital ba kuyungo do kalba ila do ndien kwesi na ken atine ase nas jayo ina lombal yesi yesi manni sarale jato dogiting kuos jarang maraken atina nagin atina gundula bensine zire jayo kitin atan kinzi jayo namaskeng si jayo namen kamin a al jirgunga sa to lei jirgunga ko abani fenas kirginga annan ri ka ka kire adika kai fakat ka kire ba ko songa de jirgunga de
0: a soy majraman a nais ilore nan jalo a namakwel alang ore kwa nyetting alkang ayi au nas ri toginsi kisse ila kim wala ila wasifin gawa al illon alanyei ki ay kimel ay togi al kingamen al togi na lom figis en kwa al togben mitela ke in sunga ni ingine kwa do kerker kay a na magwa do alan idie ndio di kurgulo kwa la kay non ni yendo in kinu to le kay marangal ni kawe na tokingi ki dora tok na ki sejei tok na ki kilma tok na ki donga tok na ki tari tok wutkawe ni ki en konjoro se donga kay ila yela yi na yei alko ngama weda to le kwa au tok kwa al ilena to le kwa na kwa si juni ne kik
1: na ma yarma ne longye e longye alan jumuna boru ke nas orre tok birke kiden adi nyetting akefa boru bi borol baske bas orre nga songa ke nas orre nga ke nas kuringa sur nama ai kamya ki kan orre nga kergel kan nama dan wore ke en kwa nyetin ore ker ga mar wore ke maraba ni fe
0: ye ila ye kwa en gamin aye ye duo alu nisji erisi min lo jalu nye asaye jawla min lo ta saye jawla je bas kuru si nyalung in kuru asi jawla na den ye ali na asakele ne ina kurgul ay ila longal kuru keri wala bayla kurun den ni den dolang ina skele ne ina kurgul yi ji ko sati nyamola ji annan nyang suru ngiri zata ke li antiel ba oto atika anginang duo bi duo anagis ingwali nawe nalong kabase na umarinki nyetting alkang alba loto lokro ji lalongal fotta jang lalongal kiro jang lolol fuka jang kay lalongal diku an kase ilay wi
1: do le ayure
0: ilay ayure si bakati yi marankai si alonga kang asanji in duo elong ki al ritokan marang al insani ngoyen konjole kayin na ken konjole na den jurun raye na ken arenga na makwalen dig barasi dujawi na digna ire erengeng na digin bel yetu lei na yi na insiji tirengel maranya azlomba abajel na jingo karikwang karikwang ye aisa bakengana el na al si jawla ila akeba inna magal ye na dundi kikila koranga na kwadinga ni kawe na nyoke kindelinga na ile belezi setiel yi na ma nyoke enkieng na toyngolan tumo inna maye al kwasi zata dundi na kwasi ferrafi no marankia kwelba alang oton sogle ile perrak yenge yi na ma kwel alang kwa kage asang inkalnga deldin kweye al ritogi korongan sabba aba korongke de man kul ritoker ne la koron sis jey ki to le long al inala ngindelin ala ngutkana kul tokeng na tokto le ko angeng na sken konjole sikay ta munje majara ka tabe lo tin ala ngitina ja
1: ki se songa kirtin bana ay lomba ne ala kirtin mo baraka wala bang urra ko asin wa ki se ki al dain ton kain dain suru orra ki dal kay nyettin o na tok birkari mara le kay ngora ngale na duoki de ngore mara duwa en na ko la ngeski ngasi dain borule utonga songa fiya suru al jidi mwosi de karina di mwosi de karina jinji wal di suri abale na erdigel na kwela ngena usi biya kwa nyetting au na kela na sur kiriul ne la risto ka kawnga alba ele ri tuka pinyi mara nama do wi do le de on re
0: aso gisonwa in nama kai zeninal jutumo jwa aba otto ki na dombore akurgulu otto musa ngai nankal musa ngani kay oranga wenga au al jiri ngaman musa ge oy na abay lono jurgulin dombre ko si jurgulo ate guren joy nanin jumon ala arbatage a aknashar asbat kariya ate kin dombre to len nanin jubun marang al kayin abajione yensi to lejegila na lomfis risingo na kenge na kurol al kiyon gonjorele kurol ki jirgino kurol orre bi orre yi den tabu tokke na jawrutine undul ne ni dioke
1: so
0: na hilla orren den tabu tok na undul ne dioke na den kari kam liringa kay yi ken nama kirgingo si nan nama yayi nama kel nakaki ni naka kiriki ni nakikila koranga kurol ki otto do la ilong alangi nan kaw ken nama kakwel alki ngamen orrenga kwa a orre kwa al o nskienja kien jurunga si jabele keringa bosinga na burgulungo asanga to songa kalung ki keri alkau na dain togging ilalongal tok to lekwangi wala ay tok yalki ka sois amin na lomfingi dongo undi inges long algetin jala majram ben abas dok ay kirajang na mas soccer leken na skyte abas lomfi runga fara
1: la ki boraina bora fatai ba unes lompi daraga fia na songa re girgingo wa girgingo na girgingo
0: asoi

bayla kay nga balakim mitille dina alba kare kelbam da mitile te imbeleng masamba ko amma age na kay kayta masang ba ko amma age na kay kayta imbele alla daimu isko as daimu jundi nulo mbal bele hoy namamman tas tikai dantas arike ini kuela lande ngar karan nama ilong un sele dei balamma dei baladi wakrelba walagal diu baladi akrelba marang ilong un sele dei baye nama kidiu sikaya marang kwa namas diwinge ilayna diwyo brani na ilayna porlu imbeleng masamba kwa ngkita ge masamba kwa maa ge na kain kaita ilayni kwen ala im mitilingis beleng utala java alamba kwa ngkiringi renjang alam uja nasduk karawa be karawa sabo kwa kain cho kwa namas arrata simbay ay abai lunas ka dei ang nambayin ata gal si diw ke kadwin dei songa indel ba bao delin nama apa indel maram bayatan dei bayatan deng diw bakirel nama ete ang kwe tukiri wal gal au nama gal kol da dis kong nama gal au kriya tok inalang banyata ayen dio walgal ayen awin dio nama jumo nas lia dari pisin dia

0: nang kainge namrang alande ngare karang ki nasimang kang nyasa kwa kin nasin kaita ka
1: namasin kaiti ingisin wa alan bai ki won kuna bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafor kanga na kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-976-55-539 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، موضوع مهم جدا بيتكلم عن المرأة ودورها في هذه الحياة.
3: Ini asikir nama dokai ni di na kidonga kani di na dia warle erbi area bakau kidonga jani singku na kidonga kani mai digle lia nama kela naskaing unga kering kila alsi juru lengkang na kuela lengking ang kirsingo na dok kidonga kani songa na dok dan donga jani kisi mingi na ki tulingi di na ki kwa nyati ni kweng tulinga lekang na nguwa kenjano lekang na ye ajundiba timbitin na sogbe sog na ki ngangang ini oto da yung aldi na may mbeleng yung kwe zine si mbeleng ji alka kirejang na si mbeleng ji yung kwe alka kirejang ina ma da yung domong tubukwangi na nama baring na eneswa iyang kwe ikay kwarangay nagkakire. Iyang kwe nagkakire ng ato alka enes bereng ine namas imbereng di alkakire jang lobi lo na jang alkakire jang na din kakire ng namadogiye enes faaliti alji jang na jaw iyangwe lobilo ilale alji jang iyangwe ndeng ka kiring namakale deng jirmingo ayeke ne rimel abayen kwa jirmingo kisense ingutonga songasmine jirmingo al iyangwe kene rim kazi azlomba alwarenga kerengang iyangan kwa kain na kirmene iyangwe sibagin yani kidogolang dieng jabo nang dumana kwe deng yani deng jabo mini dio ba dem bia dio nang ki kwalde isbao nang kiri nasing kain na bow nang bow bow bow naman ding kwe ni fa wana ki ngaya nga isle je nagi kentar gain ni liana maduja ki ngaya nga si jilo yani kwalde is dio natani kwalde is jabo fal ding ya ki kwalde ongal jiti yani bay bow raja ni baji si kolda ongal indio bat kolda ongal liana ma ela ne gisi duja ni gigin tar nga jingi lia dogal ki tar nga jingi jain si ne bo e jabu namas ki kurang songa min din woroni pi ki kullu kurang kurang nyet ne ne lomba isan tutto wana ji jalun si kel jam do din ye din woro ay fi ki kurang kul kurang nama ye kila as yi jalung din juru ndio nas yi jarren ila nama ka kirin digi awle dok iyangwe den ka kirin jagin kila dan buru kai kila tore gal zikai ni na kin go kin do ngai na as kele ba koro min tigeli diye wala gal min mallo karale koro tabu kito ingwe na kwebu ila ngirin ngirin ina nama dok ka kirin awle isle dok ditan jawni kwebu nadita na kandida ila nama isle ongale artubu na kwebu na kortamba kin namado kakirin ongale osle daing iya namado giyei kakiringa jirmingo tongindio atiba kuro nalodi linyanga namado gundi neye keki dogolang nas ajemvi namini nyawinga tini dal undul jagil belenga altulenga gba asayezi kaminga alyekelam e banden sabba ila namo sendigle osa osna nadiglen nama imbelen a aljagil iyangwe yani nuinden jiro nado e ara wala gal sulingen kungin jeri ayezi kungi kardi dokke gela koranga jagin yesi kata bene buliti asenye udufo ne le udu do basul kungi buling kere namo ko jaya marang kai baungres berri baru kerenga ngien amoa kai lene kinin zikawe wala yen kinin zita kala duola ke asan kwe buke ne korostamba ke na aratabu baru nyat kinzi berrenti ma ada kai ngamwa ai mungine ngwa kinel udo to yakin tori ginkela na kwa yenen kai mara lahadi yo moto dai mburu baskei nei nan kai ne do ilang iri iri kunu mu do jumiti na bere ku se kelam nundara kan se gelaba na do ga se janni yani e an kwe den jige ai yesu buli di songai ne jagil den ka kirin do ba hamilen ve ne si ngangin a nun se jiro ne sin jawu na zare nin jawun ski mauna jela mauna alan wuon kwe bonus dara na stombi do ka biya mu gi nin juni na dara on ala ba jiya jiyo ba san jela inna ba wuran in waye iyan kwe den ka kirin ille kul tani ka kwe liye walagal kai ne ke ka kirin ille sunga ka zai lambalan iyan kwa kai ni haye na inin ga kirin si yani kirimeli wala ka biya wala do ka selin asin abatori kimbor ngo nyet le ngal kan ne kel kam al iyan ngwa kay ne in ze ka kirin kay wala gal ki in do rakabiya marang dayin iyan ko le moto bas kay na re sunga ba bas kay to wuti bin jabiti bas kay nes e ki kelalang korang argiti bas kay na do kelalang uto nga jibi ine dangi yankwe namaskai nedo ke indora duiti namakwele sing maidi yesi sunga tawakaldo denka kirin na ken kurombas gyang na ken utongan gyang na tulinga kila yefi na kilal kia kolumbo aslang dinga kai ne rimel na denka kirin dele falitis na kidwa yani doa kolumba maran nama do kwele sing yesi tawakaldo na kakireka do kurokani asan kai ne nanduiti idi no warre ki kem bullingai marang na dog basi longa se uto nga ting marang do kai nga si uto nga jengi ngol si marang do bas kai nga gien jengi ngo ki kela lang kora nga inen so nga iba nama ilang wungi kel jam kwa ine neska tawa aldi so nga na dog gikurwa ni so nga iya nga kwa ki entari nga alban na bau ki uto nga alban na bau ki enjeri nga alban na sberingel dien ka kiringal banes bolngiti e maran dien ka kiringal jirmo inal banne bi birmil uto nyet leng au in jirmo si nes dok ki wuan sabado bergi bi wuan sabado si in bergi aylang jundi nes bayim wala gala aylang jundi nes balong e asan wulong dien ka kiringal banne ine e dayan warren diyo bao na kain tongan diyo bao ka kirhindo asan wu si bao li bial ka kiribang ne biata kurro bang alan taga uto nga gila ba aliye kweel wala gal al e bi e bolwengi uwenden sabba ay simbargi na ay ninja king uto nga e kakiringin din sabba. Ine na madok kweel alang kwa iloleng kaungyal na sunga e juru nga leng kakirakingi kilma nga le ha jerri nga le al e kines kering li alkinna kawe idi neji maidik abasa jeringa banjaba na abajau dok banjago jerinteyele marangalen duo imbeleng ingricha sa eringa ba alba elana a elabele akeba imbele akeba aslan namakwela lang illoleng kwa e balka esunga na dok kienjuru nga kae na dok kakiringa lesunga kinyi na jalungale sungo kini idi na jeng baki jalungi na kija ato abaka ingwa asubuhi si alung na dok keria uli tiba na kengu tonga au ba liken domozi awba kilaye kwela awba ide aspali tibal ka a kangi edina abaspali jijabeng banjegil ilerial jijan kenkuro marang abajaba asinjalumba yeljam duong futo jaring yelolen asan kerker yo e wuon kenjanga nakwa kerangan kenjanga idina yei neskinga si ki wuon kekirefi lega nes tulerigel kila utonga tulenga alji wuon den tasle jang nejao e futo jaring keljam duong alen jato wuon den tabung kisi minjang meram din ko kiringin jawngene suun zabodo jeim anen utoto lenga ja kiringa ja e dombore wuoleng yangko e kenga dok ne ken ko ne si e dibora kirini ne sa sungo ko kirega nan jundi dogna e lomfindem vera iri yegi ki koranga kila tullenga wala gal ki ken jurun koranga kila ase erringa nan dog elnes dog e dember iri gegi idi ne ya kirken asasuma nando e uto to lenga fiya ile tile wala gal ile sokle no irang ne singami al futo yaring al kire yaring ji na do guto git al janne jaw al ndiele sunga kire yaring

0: la sorbe.
1: Ore kwa kwa kul baila na aisibomungo tine kerker na longa kerkerle abo kwa nyati ninkwen dombomungo na kusenga nkarabang indala nsike imilala kwa kul dombang na kusenga nkarabang na aibendeli nkisense donga gea nisonga tine kerkerle na barunga kerkerle kisense wela nandu indonga adile fago ine na mada wela lengisi nwa otonso nsilo wachaki barkaga melomfisi na kuyinga na skaiti ine kibinga na mada kuwela lengkinga na kagil ati duo kendo gala si jurnyo tule runyo kensi minga wala gal kentulinga aldile fingitia kwa kul belna skering na belna rimengisba na ferraba songwa takatini na do belna bago na gizbua kilalki njuru wale kuyinga nina ase kuyinga se kuunga wana mazdain sawa kelkam na mkinga na zdain bera atabungo aso ina kibora ina barafatai.

Aso gis amin na barafata gis amin kisi alsi dog daing sawa kel kami kisi ensi kin magi sunga simoge na madogi na gis tarasi ni kweri singo kel magi simoi kwa kital kele na kwa gul na gis rim yankawe na kwa kital si kayingana na gundula ingis amin albago da radie ngi tuske die ngi oto dog na maye aisa waba al kwe lalang utongo kela ankir singo jurnyungo tuleng ken siminga na ken utonga alieniski kwa kulkalung kaige walagal ki ay dorai ilole na madokwele lang songa kirsingo na kumong asang kalung jurnyungo tuleng ken kangin kwa walagal den samar alsa songa tule ilole na madokdonga ani songa na wel alang gis ingwa alang duin donga diele fago na dok kisense nina alsi kayin kise na sa kunga ba aiza adi kaming albago na sferra ba na dok albago na gis rimyem ba na gis buwa ina madok sunga tegati ni bi na ki alang kang neskausinti na dok tabungkan ni aso gis aming iloleng na madok wel alang si kung na dok si daimbera tabungka go alan si kumong kay gutong age at sunga tekatini na alsi ayin nasa unga ba na mas dog dan solisi kitire na dog kagil ayye ay beleng.

kangi idun na oto ndenyo ne gindingo ya alti ti jawli ti ko kuji gal den to bu wal gal den juro go folo ni na adje to gaske illolen ine na mudo golalen gisiwa ilal den juro folo ni na makolalen untu wotu len afis kawai le juro len

barang abu cingu al kuela lang ini kilo kusiang ang kusimo asu ko dogo la siya ko ba analia ken kola tulang kumidia kisi siya madini sunga kusimo na bitini si pago kana mawel barang koron kusimo barang wela lang kilang kusimo ati kisi siya ati di di ko tulugiyo unta ko tulang aljiga dengi kisi hindi na waring mo

0: kibora gisi amin warre kwa na barafatai na kisense do kwela lang ka gona dan solsi don kani idina yesi mati tinjala maran ko sia ke wa dan sol musa jagona din warre kwa don jani namus do ku na dan aldila ku
1: kibora ay na barafatai da tolla marraba bering main kering erena sin wal ki gafalai idina itin gi jala maradok enna ago namaise kwa kul giskemu amin arens kangalan kul tarasban kusia keba ba shogi se ilain sabba algi tin bawa marra ago ina korok na kagil to kayal den in kirsin na kiyen kilo sikaba na maskelbam aso ina kiborai
0: asoi majiram bay musa na janna jago kusia keba werre kwa kitrinti agi se ne kilo gis kitrinti ajanna jago jago na janga ba daradini oto na mudo kwela lan uto ke lan kirsingo ati ilong nesgi dogola janga na ki doratu le jurnyo sare dien tulling alji jelung ki ay dora jelung wala gal duo alan si dogola si lo tulle le fa wono ki jurnyo to le runyi yetabe le indeling wala ba inan asil buliti jago
1: ki borai da tolla jinji o in sasuma tarasi marra ingis long kwa al kaines kel kame asa dogola kayni na dokita asa dogola kayin bana dokwela lang lot le kawula lang tore dik si dogola kayni ingis long dogola king sereta dakikea na dok si kel kama kitna kayna jingo ngi alangi kingo lele idi na jingo in sasuma domi ati elonas do dogola jang wala nas janga wargana joela san jayin dien jurnyo taralay wala taraiba na ailong alang dogola si ay jurnyo sekote bukwale yangis kakawa. Mbele na mazi longa sasuma tarasi, idi nakida inja in kul alka in deldile, duwabidu alke ba loot le fegel alang si tonga tonga mpea, nasang lompi dogola ini, na dok deldisi sunga pea, wala alang kiri na deldindi yo sunga kini. Nama ine ki jurnyo ngina kirsing, nama isi longa kisense dogola in jurnyo, sa ilaiba, sasuma tarai. Kangu ngina kaende ngamin kilo kwa kit kanai kurnyol na doksi kalong kain iyang na kain abanga daing iri ay tabing kingi na kilo wali na kago wading aru wasa dogala kang kisense kaimasi al jurnyo tarai mar dogala si abaki dora tulle jurnyo na yensi jurnyo ele kiwe alangi jisi bagi kawe na alang dok jing toyeng kwasi bagi kawe na muktamasi na dok dora ilal lompi kwel alang dok kie kurnyol sokote bukwa le matigisin za tulle eng na dok kwa kuzisin za tulle kinyi deldin di alkinyi ila ngungi na abajegila borunwa kin alkinyi borunwa dinya kien borunwa le nengja mail tuminga wala le neng taras tuminga ka ngungi sal idi ngina yen kien dokala si tulle kurnye na dok wasi tulle kanya ati kinyi dienja le ay sinkargiti adeldisi na dok ay nin kutumora antebunkia ila insaba injingo sasuma tarasi marajat ko ko sunga idi na dogala jurnyo tarai maraba tulle jurnyo basin sokote bukale zat kingi na kwa kulsi rok daldin dial kay basin zat kingi na kwa lia bayin dok gisin tawakal di anang gisin sunga ke bora angil na lompi dok bayi dok kwel nang dok si iwo al dok di kisense puto jara na kin dogala si jurnyo na yena lia daldin dial kwa kulsi di ngiri kasben kindele na jirok sin kasbenje
0: asoi majiram bay musa kisi nadokinan tulle jirsingo ilolen kisi sunga tagatini asan ki ko kul in usikiu na asan kalung marang ina din ko jurnyo tulle zainina saka warin je janga banas mitil aldona inwa awa jola san in jalung ilo kuru tulle le wala likale asan baden ko jawi
1: se
0: awas den ko jawi abusin jimel ya ilo kuru si basin kulu sok biso in jamin hilla kuru wala gal hilla tuwa asas san wala likai ines ka den ko awe
1: se
0: ilo len altigi dola jang na tulle jurnyo sare dien tulling ila dilela kirel dalinin ko en wala ko sunwa le kirel na dok atin ilon na ko sunwa le kirel ailong alang ki ay dorai ila tulling lomvinse sabaje imelo dinse sabaje ila jizikel masumo ne jikwese tulle jurnyo wala injalun ki sense idinne ilomvinden forene ye ini alkagi tulling lu ne otos kin tulling asilong manatu in tulling alomvile vingiti
1: ki borai tane dok ki sense ingislong dogola se abot tulle jurnyo ye tulling lompile undul kangu ngina lompile undul idina lompile tulle atenin tolle akian aba e dal disike ken karaban kulli inen taras antewa ba namanye ne dokin asitewa al dok e insanan kan na yene den sibaletewa wala den jele alkain nama dogolan jurnyo alan dogola situlle jurnyo e ingizlong gial de bajan wala iya aba ilong na jiki sense dok tulle jurnyo dogola kinsi ban tulle jurnyo e nabro abas lompin dorasi ki se tulle jano idina e domborenga dingale e lompin den belele kan gis e inkwa alka an e kuru tulle na ine dogal doing abba kuru ila al kurusi ye anifi na marabi alkem perenga bang ina aljijwa kuru aba jurgona ken kwa simon aja e wala kuru aba jumona ken kwa simon na story dig jawya e na simon gisi sare ban jangwe ila loren wala ila kuru le dokna ken kwa jundo san jang e na dok kwa sero basin jwa ar kenyi kimbar ngasi ar kuru ken as ken kwa sa simon ge al benna ko kwa kul in namas in min ji atte aba jan nakin dogala si tulle jurnyo ina lomba al delling e jijang nas e din simin jalo kwa kul al kenyi ati mutamale yaljiki hambang nan si den simin kalwa na dok di le rayay ati ilong na dok borunga le nyet alkeni nan dok rayay indeli ati lompile lompinong dok ye nes kwa na dok gewo si ni nes kwa dok lasi alle dora itle burnyo tuling la le alkawel na alange ka keli kawe na dok alang kwang utonga si akebe bena kien kawe war garalang kwang shuna le akritia ba alan dok kilage al biboyran tulege na alkawel an tulege ine na makisense gisa staras jela aliena kurusi mongsi den anejela nas den mitil nas ki kwasi aneja san kwa katkul nas kalwa kisense kuruwa baske kwa simoge dobi do kwela sanga inama silong kisense al ilay doba ji kwesi tulle jurnyo wala dokola si tulle jurnyo kisense bas kwa kul kasben kindela ngadiele ina lombal badelle ngi al bajan wala iya wala al toyen kwa bang al delle mbiba nas kasben mindere inama abajegila inan dain mujtamale ilong kilo kinsi asan kalong kisense na ilong dogal kenyi dai mutamale abajegi la boru alka kwa dinga kien dogala si al iting tina dinga le kitulin kurnye kisense ele kwa ba kimere ba ngame ya pilan kien dogala si pilan dogala al sashonwa muadabage wala asabagi kenyi sashonwa na marra pilan dogala watu lea kurnyo ba ngame pilan kien dogala al baskerrep ki bar ngankor kindelinga dogala si tulea la runyba inamas in min al intingiti duo ila al kien dogala si tule runyo al iting lompin dakika na lompin ke utonga desi longa ine mara dok nama kwela sang dok kalung jurnyo lompin ne kial insana kan dok ilong itrik choye kida ine dok asang katko asang kalung
0: na ine gal kang imbelenye king urtu tong ang jurnyo tole al kakirini wala gal al jirgi way arantas ki dogolang ba ilon ji ki ndogolang wala gal osura aliene tongin kwabang ne dien jirgi ngoto lei manatu ya kwesi aljundi ne kakire ndeni
1: se lewge
0: awule nangalim beren jurnyo ngoto le alsi do kafaliti ase duosi infaliti wala se ele duosi imin alim beren yes din sur le sejeja
1: badba
0: ele sejeji alsiye intimala de jira janas jawliti al apujang asanye den surisi in ukase seje andu surle wala yenes iwiti minki la udon la si jiyam
1: ki boray
0: yani abakwe ne zima sel ne jurnyo asanye intim ka asa ki kuin alan jirgimu an wa nedok aza asan seje andu surle idi la lo asa ji uton ke la jawza seje jang na uton to le nga jaw wala ye izi undul al si ji ese to le jirge
1: ki boray ine dinji ngo songa tarasi marajat ko kwel idina udonga di kenyi na kweti kwela san jawle ji alba wala iyajan na di kenyi na ye automatic lew kilal bibaw na de njuru le kritia ine lompi doxifality di nas iwiti ka ngungi na udonga di kenyi na ki minay kerini ilong na lompi na ini kila na jawle akwela ba jimi na jelu din diyo ba kenyi na tabi yende na din jayle al kenyi na di kenyi na kwele alang iskawlea ine kal abang wala iyang tong abaka tulle anni na kuin do wala sis demi wala wasi tulle undi nas inaming ababio ki kwan do wala ati orobang ati lole na bane ati som gutin bio ati sugi na bio al wudba alan kin do wala si bagibo ki han peket korle ala bo wala wujiti dieng un wala kien kalentale abaramba rinake albaski taras testesba nadok abas jang nadimbara askeba aljani in namas ilon kwe abaluna bial apanga bangtong na kinsi bau na yesis bamen kisense yero bay elasi kari luna makila dora duite nadi dogballu ababiki lole bio ati ati bay abaki kwe lole bio kwandio wala ziara bio na leuji utonga kila wala taringa kila jiki la kwandio yao ati lona de subuke na subu loji onaji kadama tale taras sa soma puto yerel ati wajangi ati lona duosi ze wajati ona ze mustashba kare wala lodi le wala tonke na bio alang ziara bumo na rijaba na ziji ona gani wargal na dok belenga kila sigi ya malangi lompi afi ini na iski ngala jemba utonga kina inenge na jingwe la jingi likena kila silu ye ide bas bau bayan belen duinga bola duingi ya asa soma tule karo gaba apayanga anamba kini ni anamba inenga ina liyenga we
0: zee ina alkanga bongo dogi na nkomi ngi na nkomi ngi al kwe wala gal yani real ba ken kola kire
1: se ay wa real ba ken kola kire ile bele se
0: ina si jam nga ba jilla no uto to lenga jaw idi ne kuliyom ke ban
1: se
0: kire to lenga se ji jaw yo ba low na mo fiti ne ro fi
1: se
0: wala
1: se bat ba bat ba se en nama abalo jege la di
0: jago
1: al zai ka ba an ton na sijara abu
0: uto ji
1: na ye kwe des an ton wala do wala ke na duin di en tabun sijara abu uto ngi tangal ke wargalal ka koro am wala koro abu aliena ki kira kame yengal ko lena ka kinse aw yeng do bay kame aba apake ngi kilo tinna showe anika alamba dok inenka
0: apai bane
1: na yemin doken aka wedi
0: na yide doken aga ta mungkin nenye jisilo uji ka jaw
1: egal
0: na ma yeng ko ayero alampia
1: alampia na ki sense ken bay yenge na kawe na ide an ngi njwa san jawri bay kame ngi ki kanjo aba lona ji
0: tila ye iti idin na yal iti aslomba
1: badba
0: ji ngari si kanjo fila mbaga sin kwa abanin tulle agnya
1: ji kanja wa in le ayi ngaba ititi la ngal kany na ma nafsu tabi la zika bal jije bunama lok abapa kin le na sijara kabe min doke ana manin kiana kurnyu na kira kabe na sijara na utonga ji tanga kawe ati kemi age ati pie na ji pie ya longa di ngaba la iya jangton yindo na ma nafsu la zika na e ga na ma pie kawe le na ma pie kwa koro le ayi na kwa ngama pilan ke kendo wala kul tonga le kel bukul
0: pie
1: en kawe bas
0: e pie ba do to kula tunga iri na ge se yani ji nukta dulle le jir songo je iya ngwe tong na abo aba yen zike nya ngale fie gen alve kre uto uto do kyan ke ne ko de le bala kor tia
1: si
0: zeni na ba lo ne ki duoki jaldo birsing ne ji e duo jal ke gi jaldo birsing in si jamen ka ton ala amba
1: egal
0: ne
1: ji ton ja e jegil
0: zeni ila for real e ke ne skela am
1: egal
0: mara ti e ba den juru leng jawrti
1: egal
0: ba mere ni so ker ne juma ne jaldo bona kya krising
1: e wa
0: sin beren e kale nan via ya lakini mo kinu uto do kyan age
1: e
0: yani dain or reki sense wala gal ki ka kial e kwa e dain borun kwa kan kwa udo akela ji so fu tokeli apanga ge yani abelon ne ze eri hades apuye nga kwa badele ajaw ko ne kirsinga maran udo ngal do ken age ina kolwe ba in iti ina jijelu ayena ila li so apa
1: se ne iti kan yena apa indeli egen
0: yani ila iti ila mungkin nanin nanin den eri ragal ila lo halen yesi jiges mungkin nan niya bana apa
1: se
0: yani ila tile alji nyami ila reality mungkin asin kwezi dio wajavia
1: si batba
0: mungkin nani yesi uto ke le lan runyo wala
1: Egal.
0: Den juru len kilma le erdija na jurnyu wala sare sunwanin tarai
1: sunwanin tarai batba
0: ki oto amin jongone jegila majiram ba musa kwa bas hada zafan ale aba ariapu gene duofia khalas ba ila sin kauna ajaw kawe marang kilal doken agene men kam ala longin tiaba
1: si.